Ska FM 107.5 Kiarekara ha eji ya orohuita an eji ya no ha kiarekara mu senhe eklama ansi no kutako mu ansi ti makiti ngin e sika atamti atatehin ngin e ti makiti re mukunda ititi weve gana ititi we kara ititi weve ti utawe nu ti utrunheta ti abasikara kwa tahak ehe ti mu ansi nu ti kuma ansi ti amwa hatin re ti amwa ti verita.

Ganga are soto tende go ane soto na wa. A ga kuye te damme a tiri ka gawa ga kao ka go se ana go ye. Ga ke mo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di. Ga ka nya go tsike di. Ga o hedi. Ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tloge teng.

0: Tsamme exka FMO nige amongwa tsamme nge te tgono nige re bori he kumsa bori nige ri kwe tye te ti treso katemum te mama ka tga ke te naam 45% de polisi na u jao ji ni tin triple in akam onga u ji kikiri ji ti telephone line ji kimboronga ji polisi na parlament de ki ya ko icharuti na ko duruti aki akhan akhtin ga u ji ki yelang ki an am onga u ji jao tiwem nung boronga ni stel sel ki tim akwana ka kiri karita te polisi na u jawa kiri te ta ya kau di kwe em for shetra a portfolio komitien polisi na negi Ian Cameron nga te kai kumboronga ji a ki kwana ka o tamaha anjasino tesan di tatin South Africa sim ambasadiyar mfrayanak da stati kumaruf mayar nga te South Africa kya te kuichawe America shoka ni dara kamba praji in ako tiju he em atami kai te kwana he fies a nte sika dara kamba praji a shuku ka kwana he nyam karakatin mutte tu he anki anashe ko tako ngamokatin mi ten ng khom shu kwai be ngita khashe ko ti kwana he Siukanai kam, mayor ngwa di South Africa si regering na guanam ka koro-koro sana di aki ijaw si Trump administrasi msiuhi ehem no kay amhedem ama ngwa di South Africa guanam ka ka aki ngwe kwenk iye di kay kwenk iye ka natang kwa chaka kay guritam no matetu heng ehem iye di khom jun ka kwe nga yet ham Boris Gumkubara kwem sika kwa captain Sprumbok kwa ma Andre Esternhazen ama ukama Sprumbok kwa sheta wokri gwe nga kwa Australia sheta Perth ki wokri to kurem ama a ka ti khamkan tu shakasiya kulishim ki kashana ti Esternhazen nga te kulisi aki sanang akasi te ti ma Springbok kaki nge si Eastern Asian mi di kona na kulisi ki hekam iye te desan o tita tim akuji kya kya kiregu kona inu no ama iye te kiregu kona inu kai jakunka tate wukuri na ma tita tim Eastern Asian a ka te kualisi aki ana wukuri tita ti maak tamme khamak ay jakoon maak tamme khamak yare shanre karita borishi khiri wa kriketem South Africa ofu SKA shiri he firi kuri ju he chakara khuti akim tamshi 2020 ju he aki emu shanati nu Mungkinlah tingkau syaka presentasi ji, jiki pertias tuang, yelah jiki wukur tiating wukuri jiki, nusiri he, asuh M, CSA, 2020 kuri saki, $440 million size siri he wutim, kam oro aki seri a anyo mutin kam kuri saki ka sa fir kuri o ki khasu he m 4.8 miliard size seri he o tim seri he ngom janati aki tebe sana 500 million size no organisasi he a 300 million size seri he aki khungom ka di nga o jukro jingom ka di kharati of to manatin ya no wukuri ten ak ngo wukuri ten kama de kuri shu jikara kutaka wukuri gwe kopi shu shi tamaha asere shika temu omae gwe bori takwa ni kwe kame yalfo etu am takono testa khabana te komo gwe
1: kukwen mezili tamo ngo takang mi ngiwa ni khiru wiki xkfm tani khagi kwa 5 minute 45% ke polisi vi kwama ke i tin triple in ke ka trofenalasi sentrum ang ay kawang lakwa gisung o ikwa aga trofenamaku wana kwasa kanini ka lagi telefoni leni hong kang hi kakwa pangakwa polisi ng ayong parlamende gano'n kuna tisa ka sa tigitisi ki okwediwa taki kang hi aua sentrum sang kya 18 ya ahang ay ha ya gano kuna la ki kanda telefoni ng ehi ng hige uy ng patutu hige kwa apanga still sal ki kang la at si kang hi ng ka polisi ki vi kwa mam ng wagi kwa sa ki kang ng wa ki kawa la kwa gis ng kwa chung yim fursetara ang ha wa portofili komiti ni kwa sa polisi ki vi kwa mam gano kuna Ian Cameron ke a okrita ki okrita ok ki gan la tani atika ng him o higi kwa at initigde ti kwanoy ki kawaki sa kwi o kaya ng watu kwa sa ika kwan o ka kamaya kawatika ng kwat initigde South Africa ki ambasadira ang him ufari inak de stati kwenye kona Rudolf Meyer gi a okrita ki South Africa o kanine kaya gi a tisa tu okritiwi kang hiya sa ea sang hi kay kang kang hi awa America ki visa mi ang hi hindi ki tipulo la uti ki si gawzal o kaya kawati ka ang hi fi is ang hi visa ki tipulo la o kang ki kat hi hindi kanine ka ang kaki gi tati ng out la kang hi si gas o awa lisiko gano ko na ki kang ha awa vikwa ma ng ing mga ki kung di ka hanaga kung hi ka kundama o kang hui ka kwa kwa kwa ti geng ka ngadi wika hana ka kaohun. Mayarang ang giyaw kwa iti South Africa rehirang. Kanina kita dokhala kong ngaw kong magagi ka ngaw ki okri di wika ang hi. Iye ki okri ki Trump ki administrasi ki tiya ki giki o. Ta ka ang hi a uwa kang ngay ka yung laging kong kang havizam ki kagahalan dati alisang kamakwi ki ganim. South Africa ang ngoli ka ang hi kang hi a uwa tiyang kang hi giki kwa tiyang di kamakwi ugan e. Ingawa ki okwe ka kwe ki dialog ang higi o higi asan muku ngwatong lang akula si wala ang hi itani gya o ngagan ki lisi ko chang ki ka ki ka lang higi ka san higi kang hi aw a chi ka isi gya ngawi o kwa ka chi ka em hi higa ko kan oli nga okwe tiki kay ki okwe ka pili melo ki hi chi ki gya pangat kwa ka ingo kula panggam mi hati to bola wim Sprombo ka gibilong isa ka oje kapten ang hiwa Andre Esterizen ang dangang gitlaikom kang sprombo ka ya hanggi ang atayi ki kayingat ng Australia ki Perth gano ko na ta kawati ka ya siya kulisi titrisi ya kilong isa kama kuya dungo ya ang kang hi ya kya kapten ang kaspa ni kang kikawa Esterizen gya kwede ki kulisi kya titraya ang kiyati kwa kama yang hi tuturi gigi at panika nga sprumboga taka ang hi esterizan gyan kwa ka kulisi yati kwa yang hi kwa kugi kankluwe tang kugi ngawa e khaliti yang kwa tutu giga zala mkonda yaki ng hi tigi hi hagi autowa kwa ka ta kawatika ang hi ngaw hong tatlami kisi gihan kisang tigi hagi at kwa yi taka wikwa wana kwa lo yi khawe kula panga is the reason kaya okwete ki kulisin ang ginghi o lati ma yapali ngawa yan aha ki tiya kasang hi katuwa dzala ngawa ki o lati ma yapali ak ngusang tiya manigya kwa ifasim Cricket South Africa o ka isa ki imalit in ki kong afiri ki atuang at siya kayang kanini kang hi ka ki manisula ka ki kogang ka tunak tuwin tunak at tigi driyan tunak ngo ki tunak fefin tunak at tigi season tunak at tiwi sisi kayin si gigi o hika ki kli kang hiya uwa mga yi gigi ki kambu ngo ho ka o ta proti ya sin a yi ngoli ngo ki ka kanku gigi u yi kati kriye si gi hangola gwe kampiyuni ho ta kang hiya uwa malik gani kuna ki siye is a ki tuna fefin tuna khigi season tuna khigi ka khotsang mali ada gi ma ka ka ki ofir 140 million rand ki ka ga ta tiwi si si ka kang hi a wa gam tsa ki ko ki mali gi ka wana u ki ka diwi ka khlin gi kwa he ki panga ko ki ki gi ko ka is a joy thama khui khofiri ga chon ki ka ngi chia tu tu gi ge khang ko ta ngo gi kong fir ko ma akh miliar trand ki ka mali ngo ki ka ngi gi wa 500 million trand ki ka ga ke ki wana di organisasi ng khawe ngo ki yin 300 million trand ki ka mali gi ke kham ka ngung ang ka ngi ka ha wa chi khil ni di ga sang ga tu tu ko chala o ngo ki kam bo ha ng hing hum so ga chi chi ga gi ko ang ma ki ko chala o ki khau ya ngi ho chi de ki ka ng hi sang ang ko po ng ka ha wa ng ka ng ki ka ga ki cricket team te gi na si ola o ya fi irum tin di ta sam ngi ex ka fm

0: Christelike yakhura na tete yacima kuqamisa katsane akati ngcwesika tsame tinek amako 5 hominids yangikara khwahanu temu isika proteas no Australia ta cricket yeng isika emakwata ukuri tenge konaki didoka rito radio zikwana mka 107 onige FM ki tete gore ke tenge tsame ngoteng sport presenter na ke khato report yete a ka tate o krisana ko hank ezi nga kona ke do ka tete angye kwa na mkati radio zia kwana de ka tete ke kritano ti ya go se tete a ko tswago tang he program demo kon kwe ga sanga tamie te se ko yams na kwata han ka meng he go te o ka te sport presenter na ka
1: honor ten si open ne ga fm miwa hambri section 10 bini du to ma je yola Ii, takanya ni kama gita ngungheyi ke mko ngungheyi kagi ya bula ngame wa kriketi kia tuwede kia Audi Proteas Australia gangwa Wanderers Stadium ke Senten ke Gauteng takanya ni kama mkwa singde nga ta South Africa tokhunga eske mkha te gumingheka nga e tamke sinspani tsaka ngwege kwa donor da ke firin tuonta ta Protea ke Venia gumingheka 7 sister ta I elegwa xkfm kwa u tamagita credit dot com ya igibola na mangtsika khonqoko taka magudi taka presenter

Ganga are soto kende go ana soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga kore tsama ga tsama ga soto ga ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Ganga a re soto ke ende go a re soto na wa a go yete damme a tsirika gawe ga ka ka go se tsana go e ga ke mo re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te go

0: Kaskatamete monotine amako 53 minute ziyange kara kwa radio nertensiven onige FMK no ngicamete mo ya hwango report yete kuma ku tekom tatimi yete cricket su aninzam no camete mo ya hwango tikhana kuti kom tati sport presenter na tesure matati cricket su aninza nda ikarate mo khuzi hisna ta hatam ngicamete okade
1: Honortensi open nega FM mikredi da gita kinga wa ita kon ya krikete gas ge ya ngtam bolang nam tagani ne ka protia sa Australia sang gita dlanwa Wandera stadium ke Sentul Gauteng ta ke kon ha ke sa bolang twisi ngwa 24 protia ke vineke 76 star ke ka gumi tagani ne ka sa ga ku ta protia ke gumi wa 6 star ta iti 3 tsa ke gai ta i over so 11 ta kamasin Australia gani Australia dani ge ta kuni ngam ta ikale ga XKFM hun kota na gen kon ha okhi ge chika e bola ngama e kwa khokwa ta i to to kringo ju ta ma gudu ta ka mko presenter

0: Kukunin ko may zilita mo ang gata nga namin hiwa yal firi wiki ekska FM. Puli sige kaw tinggan ko ng eha. Halak o ngay sige gulta git inawakan daya ki kang hi awa tagi kang lakan kige ki chide ki tembisa ki ikur leni gani ko nam. Chide ang kya movila na kam gi kukuman ng mui fontein ko na singi wana. Ta puli sige ako itagin halak o haang. Kang hi tika ang gigito na limpupo gani ko nakir ka oa kwang hi nakam gingulidzo pulisi giwa na yahi gigum pulisi yok ik oya ang hiwa at linda mate giyan ng tagi chikwan ay firis ki ng hatigit ini wakan dea ki ka ha oa movila ang kanyi si kwe kwe wana u ki nga yuli ki ikurle ni gani ko na chikwa ki tini gi aha kya ti ngay hiti sa tsa kya ti dihong yu mono hongi sula ta yi yalfo gengi ye ki sa kui ki ting hakan ki ge ki luantle ki strand ki viska pulgani kona atia kan ki kundi sam pulisi ge ang mga tagi ting ngay yi ye ki ting nao koko manung gani kona yi ge gogda on mga ti kwa yi ke kwa ang hi yi ge ge sa nga ta kuge kumisala ka ting ha uyi ye mga ti kwa yi ge ge kuhun ti kwa fe ifi ku nene ko le monon ki sula kwang he fe ifi gi hin kwi kang he gi gi sa ka yin si gi nu ma gi tini gi gi kwang he si gi nu to kwa sa gi cho ka hin i mono kha wi gi sula pulisi ai hin tak spani ka nene ka si gi a khwi ta chin ha ka yin gi gi ku ni sa ka ang sing gi a fi sa ka ma ne gi gi ku mi sa lan ma gi ching nga ma ka gi gi wa ti khagi yalfu ki kula ki khwa khoi ka ki ge ki mini best tek sing ngi tu ta kan kwa an oli ti am ki ta polang hi wa in twe se de la gan khuna ki kwa manandi ki matuba tuba ki nur de go kwa zulu natal khuna ti khagi a khagi ing gi sa khuin ki dai he gi gi tola ing gi oin halin te he gi kwa mini best tek sing ai han si gi ko de gi khagi dibita chu gi wa chu ki maskandi ki ka festa ya ng hege ge ki ipangeni gani khunam tapala ang hiwa in tiwe gani ni ka ang sing ki amyam ay fasi ki chito bholam mungkang hiya uwa sit afrika ng australia ki ga ki peth ki kang hiya uwa kwart furto alfuka kumisalam tas perumpokan ay hong ki pilumilu ki ka timbu andre esterizen ang gi ang ay gue kapteni ki ka hi gyang kwa ta bokan ai he ki ovales ki gaspani tini kha gan kwa nga pef khona yi ge an ya taspani tu si si ka aspani ka he kanine ka ang katani gi ha nam ki ka chang wala ya hi ga chagyan ka hi yi ge ki tuna he ka chagyan tani kong ka he ka ngu khas gi ang ma ka ya yigi wana kunda kang hi kha kang ngi ngi ngi ka ang ki fam yigi ma si wala o wa yin irum tin ji da sam ngi ngi x ka fm
1: sam he yalfu ko fir kha meni ten ki x ka fm ki se si kra kho ha ta kho na ti yalf ir bori he kom shan bori yalf ir kwe ti tresul ka tembu ki yete ni tim bamba ka ti ke ke ti na am Polisha na Gauteng ki mboronga kwe an kho ta yaba an ting o desa na ting glakos de o tembisa ki ikuru leni ka siu tre uke siu ui ukwama inka tui mwai fonten ki si uwe ting Polisha na nga te mboronga kwe an o desa na ting Siki karakutako limpopu ka kia tim Tia ui ka ngayisi ui ka polisya nasi kho tim Polisya ka anka te kuya atlenda Ma te nga te ngke ka firi di kwe se kho kwita Ya wa tim Tre anka ki ante ti yuli ikuru leni ki si woi tim di kim Tin kwe Akak akutwa takana kam la kwe sha Taklao kwen tim Takono kawana ka elfu di kwe an, kao kwa ante tin siki luando kwe ki strandi, veskap siu siki kumoti, polisio ka nga te kwe an, te hak aku kwa, ya tin u kwa ma he e, dara ui kwe nga u siki, takono aki, ya ko te karo tim, fayifu di kwe an wakant o tin, khabana ga tsuye fo ifu khwe a thung ga shi ye go ta go shi spatra ka o tim polishana nqa de spane a ka khana shi ye go ta ai ka ra ga dam ka ku shi a te ti ha shi te se sa sam fo ifu di khwe o ta ka ku te ta ka mini best taxi taxi ta na tse ho tu ta khwe a ta en tu ye dam ki se de la ka anim kwa man nandi takiti o mtuba tuba kinwarda ane kwa jiru na tao sidi om aga di kwe om tungata e di eka ya ata kwe mini bestek se e dosa na tikwana dinu maskandi na moshi ya tesa na ta ipangini kwe ski aki siyo kutako kutahinsa na tam borisi khiri uhem gum kuara bori hem South Africa ta khono Australia ta Perth ki nyamako ite quart for 12 e wokuri gum Springbok kwa nyam ka dieng am aki Andre Esternhagen kung kramati am bok kwa ta khono Wallabies kwa ta 10 or ite Perth ki wokuri na khahi kam Spanish ko kaha aki fir uruguna na khwahi no tamu gukurisha a kwisa shiko shiye kutako sheri na him abori kwe kam ex kafum ki ene kam takono te stekom sahiyem.

ke ya me sonda kite qala ti ta de tin kana twa de na te ya khabana ku ko khabana ku ko ya de ko nan tamiyete chanem ku ya ti khuji ti u tre ka wa ko nan tinyete chanima ti u ka tsaka go ko nan tinyete a khuji tsa chanem ta ka ko sa nya a ko nan ki kerki o ke kana ko to teo yoy ka ga o kolo san o to kare ma kabu ka ham de to ha de ham ka ja ham be di ga kerki ma mam di be kerke cha ya nu kora san ka ha ta kenim ka ko de ko to na ko mu an u ko mu na da kenim ma ku yedere ma an ga gi de ta a go ti yo ga ta a ba si cha de ke na ko kenim ki ka kuere kwa ntama kuye de kam magi cha kuye de kharim kuye cha kha o den kuena cha mu tum che ga kete de tam no dita ma ga ti to ki prie kete kwana ki to ti mu ko prie ke no mi de be de kwana cha kha ye kha ta ga ta cha kui ga nga wa ga mu nga ta ji kanim khu be a ti te ka nga go a lapra hinda cha lapra san mte ya nguinu hinda te lapra san ka ya kanja tie khao tio kuya de mkoma tio kuere tie de nkwena tio tita tu kwa nwin kwena tie da kya kwa tie de ntwana twala ka de nkwena ana ti muti na ko ti muti an hiye ko kuji khatoro ka te khae ti mu ada za kene ma kwa sen champodlo de mansa gui sa kwa ko mu cha bebele sa kwere tanu kwe ngabe la bra sun khuye de na de ada be kenem za kenem za o de ya ka ro kwa cha kui ji cha ke ke ji cha kum ka ji cha kya ra su so so ka kenem ya ba de kwa na ho ji kui a ho ji ko ka to de me gwe ka bu ka kenem ki yo ka hin te tso me hi yo ka thom me de de ji de kwa ka de ka thom me de ki de de ka am thom de kwa na ka am thom ka teng o ka te ama te ki te kha o phom si kwana ka am phom si jao ta ti kwa te kwa ja wo ka no ho ji ko ka te pa ka te phom kwana to man ta do ko amen kha men da to to am ka te kum kwana no to ma no a ga bu ko he to te su san ken ma ka u ko ma te am kwa no te kya re ka ra ken ma am

0: Ganga are soto tendego ano soto nawa. Aga kuyete damme at sirika gawa gaka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsam ga tama ga soto ga. Ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te o tlomme.
1: Kweto we te ka o ke ya go ta tsana ka ra kiede. Demote sauma te kinge khata te khabana ka ba o go le a ka ndo te kwitse te nge bi moko a iti do a ti ta tsuya na go tsao se go kungwe te go hatse kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tsete komo go te kya e kara ka e kwa go he no te o tsena tse bori tsete komo go x ka fm ga e te o ngongoro he.

Hello, yen ki XKFM tamo lagi kami yung kisit tamo mi ng he a yini riwi tatangi ba mi sili tamo hongo. This kapo ki gaman nestra ko sum polisi gani kona ay hong he ki bunga ki gika yunga andro mare giaw ko ita ki ching o palin mo su hong sum ki kang hiya o pangatlaging halikang hiya hoa. Tikrin higi ko asung lisikom hingaw ki kang hi a oa ngong kang hi kula kano hong hisin tuhi gi ko uzala kama kui ka hingaw ki ka tuhi he ane kama kui uka e he ngayin kang hi kui ngka kwa gi ka chang hingaw ki sman ni gi a oa hanti hanka titi ka ngka kula a kumisala si a sumpali sa sung kui ngong kwa kum kham maring ahong gi ki ok ea ting ahong ka ngi provincia laga tuhi gi a kundisa ta kontrak akwi 16 ke gati kwa nga na tam ki ngol jwa singe tra ai wala ng hi 12 gi sa khim ti kwa a itini gi hm senten gi tra wa ki lwantle ke gani kwa nga strand ta i yal fu gi sa khi ki kang hi ti khoi hi ki tlai na wo lugalo hm kwa ng hi ti khoi u gi khowa he khogi sikama o sang a i gi gi ka no hi ku gi ti ham kaili cha khuna ti kwa ki firi singi tha a ki gani kwa hi wa mtumba strat ta ti kwa sa cha hiti gi dar de ki ka wa sivitali ka inski ngon ngo wa hit ini uyi ti ha ki ga ti ya hu ke malner ten gani khuna ti ni ti kwa hi i mono de ki sulam kan hya wa kong yin million randing ke kang hya wa kong a kong ke ya chwang kan dia gun khona gi nguling sing ke hanaka kwang hi sung ku ge wana o maling kang hi ki ngunga ka em minister ang gi ko so korrekt yo vi ko ma gun khona ki ka wa peter Groenewald khano ke okre diwi ke dhala ki parliamentary tisa kang hi ki gya ye ki di a ki isung kan mawa kan de yang ki jibisi sigi gi ki wana kan ya gi yo ko diwa se so nertin se sta khdei sin khram ki ka ti khum sigi ya ok e te ki sin ki wana ka ki chimbu ngai ngem ta mendrek se ti ki tek he ki jwa khab ngai gi hum se te ni ku ki wana ya gi ya ok e te ki 3 in 5 ta khdei sin 310 13 ki ka ti ya hum fisaka yang ki gem ke 2025 ki ka khotsang tiang kang ka kunda ku ta msigi ku ke wana o tapi melo ki ka kwartal ki khotsang sigian ng tagi inan tu na khde sen 947 ke ka fisa ha ka ang he ku ki gi u i ki o ki kana lugalong no gi tiang ke gi ku ke wana Freista ti gani kuna sigya ok e taki begin tlo sir ki ka kahi khalin di forismet gani kuna ki kwa ang hi statu ki kwa asang ka ku yunga ngay mihim o ku tsuwa yi si khalin di tani di ta gi ki wana ka ta sigya ngang taki ka ka o ta kunda kang ha wa kahi ka ang ki lukalo kwa ang ki provincia siwa honar ti nikhe ni indah ka kluwa 644 ki ka kahi hong sang ki tso wala ang hi 155 ta haki ka gam at kahi kayang ganini kang katini kalaktuang ang ta sang o ta tiyang krisi quarantine kagya kwa ang hi si o hi tukhay ki ngay tiya gim kaya departamente hi abutun o kikawi giyan kwa ka kaumali yun ki ka gombe hong a gombe hi ta tukhalasin ki ang o ta kawatsika isi giya kamsang o kwasa hingwa ki kang hea oa lugalo hongkwa ang hi tai kang tui hi ngalo kama kwea ki isman ni gya o wam. E fasi ki ngka ang hi a golf ki ka gam. International ki ka Spani ay ngaklindi ki kumisala jihjiha ki pilumelo ki ka president speaker titel ki Amerika gani kuna kwa hei ki wana ya ta kawatsi ka ang hi ha titel kya cha nga kang giga kumisala si ka ang hi galamay gigi galam ke Melbourne ke nihentin akin yun ta giga chuan Spani ang taitum ka ang kanya e gigi kwa ang hi si gigi tamsa u tiya kanya ka kwan kwa
kakha uwanga 12 giga ngichi ki tine na half ki tuwe hingwa ki half giga kunda hankayi ki kumisala ngawa dee ki achi kwayi nghi kunda ki ka faifi ki hinten ki tonghi wana ki nghoman sulasi ki Amerika ki inga ki ka umku unghi galam VSR President Speaker ki ka nga ki chimbu ki ka tini okho tini chong I achi kwayi nghi yi hinkul maha gaka venya kam Tegi ngasi wala o tuwe iru masam hami ya kwe damwim.

Tsamhe tuye tsamho xka fmo tsamenghe ti tahone tuye iri borihe komsa bori tuye rikwe kiye ti ti tresel katemum veskap si di minister a polisi na di a kwena tawuklo a anru mare nga ti kya sana ti jarot ai he mute tuika tiku iye ti teji ni ole sinisi kuji u anjashinu emuwa maka kuhem mare antami ka tikona hen antia urutao kuji tesendita di provinsi ski ku ansistin di kwe an wika eisi wika o tim tau kwen tim 12 kunga tim tin di kwe an tau kwen tim luando ki sustrandi om 11 kunga tim ya kutaku taro ting kwe angana ya nung dara u kwe nga ui asiki klao kwe te tim kwa licha kifiri di kwe klao kwe tim mutu mastra tiki cam kwe o ting dri ka kuma spatra uka ui ting ka siya kutaku klao kwe ka maunerton ki o ting kham yin milyun saisi di siri angge ting dri kulisik jiki yelang ki khoi tim minister a korrektive denste di a peter khurna balti garana kota ko parlament de ki a karati dia a kuna mun dia a kuna sesai da jiri unga o jikim nu sei sonar ten sei tak de sende dwelam a adishal de kami waha khana ami ten mendrik si kweji tek a takno juaji ta khoti fsi urutin a ka ti mami ti 353 di kwe se sa ti ni 2025 kurisa ki nu nyam ka kwartal si ki ke si ka yete 21947 di kwe te se sa ti fresh statistics aki ise ko back enclosure takti te jonga nge nyana watin no forest metiki stati ade anja chu kunam sie ko taku mutin kan karati anga ojiki a provinces utin muitin siwa ona tin ne khani en takasi sei sona tin firen fier taga je khana chu rutin ona tin 55 taga ji gonam ka hatin nungge si departement en chara kun aswe de kun na million di gwek e a khana kwenye de tin ko no ma ku ji an kara tsau sha ha ku yuko an ga o ji ki ha ham bori ji khri o hen international spani he nyam ka a ki president kopi ante kite america shoka siya ko tako atesa na tin siki una na tin cam ka kara siya ko tako ake Melbourne ki nihin tin akan nihin takay ka ay una na him no ay 12 wukuri ji te gwim no wukuri ji anjinya mo gwe kajuwe tin iri kam takuna half 7 kas tekhiri gwim no aki kya sana te faifu America siu anishoka o siye kutako ate wokuri gwim fiesa nyingye tin tin a presidente wokuri si te sana tin hakasuhe em siwina na tin bori kwe kame takuna ex-kafum ki dri kame takuna testa khabana komu gwem.

eli wamtsamuse ncane mtsake Christian City of Hope Christian Choir icamtsa kiqala camchume imtsake sakhe iqomo ncumke wona aqhomo chamukela camtsake kidwe camtsake 16 minute ke simboya mtsake mtsabola eqala camchuma yancama mtsake sakhe ke wisike he amri wathi bike camtsake chimbo eqala ke mtsatiti make uqaqora mtsindike ke wisise yangqe bola mtsasaka wisike na he amri benedict ncuma ke camtsake bola yancama mane kwaqhawa ntsasada ka wisikana ke ntsetitima ya uqeqwa mtsikisa mtsatimona lapasi mtsesenguka ke mtsetitima etsike ya uqeqwa mtsicela igqhamo mtsiqhuma saka wisiqala ke yaqhoqa ngake ngani misana noqhoqa ka wisibola ntsasada ke mtsasika maqhamo mtsapura mtsong tatena saka wisizika ambridan atsawa mtsaki bola ya ngamki qala qhamo mtsasenge Australia esa South Africa ngoke ke qala qhamo mtsasaka wisiki kwe ya ngqhamo qwa ka wisikitsike ngqhamo ke qona ngamki amane ncxecoda amane yaqhabe qona amane yakwa ke ka wisizitsike ka kunu se qona le manje Nam sa wala ya kham sa kumang chumge. A kham sa taki sonda ha mtsang hai taki tsam makala e wa tsam no kamokwe a e pasim sa gujo kamokwe games a kama wala ya e ya kham sa taki sonda ha wa tsam ya im satani asan kama wa tsama e yang pasim satani Iki ka usisi ka eka hanga ati jala sang pasi ka kwa maga emsa wisa adaka wisi kana kham sa dikana kamu sisi msa kham sing om sa kham sa kham sa nisi kham sa eki ka di makang apa si amsa gani om si makang pasi ka jala ke emsa uka om sa ukam naga kahinda ki kang kui akala msa kana kamu sisi ke emsa tua a tupo ke emsa tua a guli kau emsa tua ka kui do emsa tua wako ni naga tua a no wako eta ka wisi na kang wako e kang msa wising kama olong sa kama ka ama ka ki nga ea kong kalam chau nge atung kon ngam chau nge atung kho sam cha ki kan no si o kan asik e kan pasim chau tu tu som chau long sang no sing ka ki manir ne khwa o ne khwa ma kan pasika hang cha o amanga o ne khwa ma kan pasi mcha o kham da ka kham tsari kana chamu si si mcha chwa a sing ka ki ina ha chi uhi na katika akango na katika kanga mse tuwa kana kamu sisi ke mse a wa mse tiki nge kana kamu sisi mse wa tikuwa nge nge wa ina katika hiya sa probiara kala hi ati ni kata ki nge mse wisi nge kawa kakitowa titela sing ke mkuku na tia tiki nge wan kawa chike ehe kanga atane a o ya sangwe ki halimu nge agia kwe of ati kama kawa agia kwe ya sangwe ki kwe atu probiere wana talising atu wana chitwa ya kango nga wana chitwa ya mga mtsoke singa wako e hekang akwaya ake chitwa ya tupasa utuma akwaya ake chitwa pasi ita utuma kwe akwaya ake chitwa pasi ya hita kule chitwa ya hita kawa kwe kawisi kandwa awa ka e hekang akwaya ake wa ake nge kawisi kandwa ina hatsiki akango kate he akwa tu saa kaki kakula sima wakati wamtsawe sada ke kana tsumisi kwi akwa mtsa oka khamsa oka tsala mtsa dike mtsa pasi mtsa ga kankwi ka e kanga akajala sing kankwi ka e kanga atsala mtsa oka kankwi ka e he kang wa tsike kanga akwa samtsa kankwi ke anu tsa mtsa kankwi ya akam tsa kankwi ke ya a him tsa akwa samtsa kon ham tsa ke ke ka timakang a pasim tsa ga khama da kawa ku em tsa pasim tsa ngege ka tsala khama mtsa ke tsike e tso tsi jala sam tsa tso pasim tsa tum tsike tso tsi jala sam tsa tso pasim tsa tsang ka wisi ka no wa ko e he tsa ke kankwi a kon ham tsa o kankwi a tsala ko am tsa kankwi a kon ham tsa a akwa sam tsa de ke mtsa no wa tu tsoa ka e wa ka jala sam tsa ngho tu mani re e wa jala sam ka wisi na wa ko e ka am tsa along sa khama om tsa khama ya ke tsike hi jala kang pasi ka khang go tsi tsike e to a kang pasi ka khang tsi tsike hi tsuma kang pasi ka khang tsi da ka wisi si ka ndwa wa ko e kang ntsa teng ni pasi mtsa ka ke ka jala si o ka tu si o ka tsum si a tsa am tsa o ka khang tsa o ka khosa mtsa teke mtsa pasi mtsa tutu u ka khwe ke tsike hi a jala mtsa mtsa u ka khwe ke tsike hi wa tsi jala sing tsa go sa ke kang kwik akwam tsa oka ka khangnam tsa oka ka ka tsala kwam tsa da kwam tsa deke chika e he oka jala sang o chika e kang to ka na tsamu si si a kwa sam oka kwam tsa deke ka e he mtsa a kang kwik ti jala sang ka e he mtsa a panga ti jala sang ka e mtsa ngang o ti jala sang ka ngang deke ka kang ngaw si ka e he pasi kang kau panga kang e a oa ku e kang pasi mtsa tuhe wa sanga ti jala sang ka e a tiam tsa kawisi si ka e kang mtsa apa nga ngawa kawisi ka e kang pasi kang mtsa alung sa ngawa agulit ka ngawa ya sing hi uga ki mtsa
kausi si kae kang mta apang ngawa kausi si kae kang pasi kang mta alung sa ngawa agulit ngawa yasin hiu kaki katima

0: xkfmwonar ten siwa ngenegana gemtsa sa mtsa fite ngcindwe ke camtsa ke jay ararashele camtsa awa mtsa mosuncando mtsa sake lord I pray mtsa sada ke yake xhamuke xala camtsa mtsa sada ke migqa mawundela wa mtsa mosuncando mtsa sake xala camtsumela ke wisena xala mtsa ke mtsa cimisinga e oka wisikanwa ke chike ka mtsa xwa e xama xaqha mtsa ke oka qonqa mtsa ke nika wisisike e kang atua mtsa oka wisisike ya zala mtsa ke wisisike akama mtsa awa pasim mtsa sing oka ya ke tiwisike ka mtsa angwatu a xaya mtsa ke mtsa pasim mtsa tuto asung hei keke mtsamani ya akama kawisena mtsamani tswa a ojela kawisena daga time to ke mtsare gawa awa ana ka e ka wa ko e pasika agia ana wa ko e ka pasika a kholya ka wa ana ka ya kha anka ki kona kang pasikang agia wa kawisisi ka ekang a tlala ke mtsa tswa ya tlo tsa mtsa bra mtsa tsa a tlhaya mtsa dike kawisisi ka nwa ka nqa o sia qonqa mtsa dike ka wa ko e he tsiki ka pasika o panga tsa o tsiki ka pasika tlhaya ka tsheke ke amane ya singa ka da au jela ka wa ka tlhaya mtsa dike ya hm wa tsi tswa ya a tlhaya mtsa o wa ko e kula ka kula joshi ke tswa ko e he tsoli khama ko e he kang pasimsa mtsa a khole ya wa ka khamsa de ke tsausi wa ko e ka mtsa a khole khama tsausi wa ko e he kang pasi ka mtsa mtsa gama sing ke ke ka wa tsu ko e kang a thwisa kwa ko e a thwisa gya ko e a thwisa panga ko e a thwisa ke ka sing a tsiwisi a kanga tsiwisi a panga tsiwisi a ko ya tsiwisi ka wisa no ka mtsa de ke ka wa ko e kang pasi mtsa ke khama mtsa sa de ke ka wa ngoko ya a khamtsa go a qonqa mtsa de ke ana si wa jala si ka wa tsausi ko e kang a pasi o ge khama ko e kang pasi a long sa khama wa dir tsisi kan dua wa ka e kang pasi kang a o panganya wa tsa sa de ke ka wa ko e ka e ge de tene ko e kang dua tene wa ge ta pasi kang tsa sa de ke ka wa ko na he a long sa khama ko e he a fustan khama o ko e he kang a sing he khama ka usi he a ke a mane kwa singa ka fa mane kwa khama ka usi na ta ka jala khama ka o ko e kang a long sa khama ko e kang a sing he ka usi ka no ha sang ko ke ka ka ngusi ma mtsi pa si ka o kanga mtsi mo pa si ka o panga tse ka wa sa khwe ke ke sing he u ka te ma ka hang pa si ka o panga tse ka te ma ka pa si ka o kham wan ka ngin te ke a sa hei kang koi kang alung sa aga wisi ka nata ngayi teki chiki hei kang pasi ka uka ngak e chiki kang pasi ka uka e awa ku e kang asing ngaya kama sa sada ki kanak kamusi ka wa ka uka e yang at kamsa ka uka e kang e kamsa wa ka e kang ka uka e hei kang ya saan hei ka wisi daki kamsa ke hei chikwa e hei chikwa a ngutra wamsa chikwa ya e ya chikwa ya atlasu yamsa ki problema sing tsika akwa samtsa ke kausisi ke e ka nga problema ka kana tsika ka nga samtsa ke mtsima kang a u jela ta mtsima kang pasi ka panga ka tsimtsa sa de ka wa mia awa kwa ta ming awa ko ta minga kwa wisisi ko e he kang a pasi a u singa ya o tsa o wa u singa ke amane kwa a u jela ka wisi ka ndo ta ka jela khama a o ka to khama a o ka ka ka pasi khama tsike e kang a sing tloka wa manira e yang a ko no manira e yang a panga no manira e yang a fustan khama ya ke mtsima kang pasi ka panga ka mtsima kang pasi ka ka tlhenga e manira e yang a khole no a ni manira e a gam no ti tsona ma a mane kwa gam no wa guti tsona ke tuma e guti tsona kha ngo no guti tsona nna wa ka wa khangare ke ka o ka e kang a ke lo sa o ka e e kang a nghi o ka o ka e tsisi ke e a khaka a lo sa a wa tsi ke e ya singi ka wa tsi jala sing ama ke ka wa tsi jala sing tsa re ka na tsamu sisi kang ko e a lo sa o kang kwa kwa ngam tsa te ke tsike ka mpasi mtsa kale gham tsa sare ka gham tsa ke kana tsimu sisi ta ke mtsa kale gawa kan koi ke ka jala sa mtsa kale gawa khanu indwa ngulung sa khamu mtsa kale gawa khanu indwa ngsingwe ke ka wisi ka ndwa ke ka manya kwa mtsi ma ka mpasi ko panga ka e wa tsisi ke ka kana tsimu sisi mtsa alung sa kana tsimu sisi mtsa akham kana tsimu sisi mtsa sa ga de ke for better tsike e si singa au tsike si sa ai ka tsodzela apa si asing manir ne kwa mayang a for better ngwa ka wisa ndo tsa singa na tsimusi si awa ka ngwa ka na tsimusi awa tsala o ka na tsimusi sa ka ngwa a deke ka banga o wa ka tsing o tsige sing o wa se ka tsela tsige sing ka e he ka ngano da ka ka tse tsange ka wisa ndo wa ka na kai ka na tsam sa for vaka tsa a ke asing mpanga ngwa tsike e ka ngadzela asing mpanga ngwa kitsibisise ka e he kang a tla ama ke ka otjela seng kana tsamuse o go qala tsamuke kana common safra ta ke ni tseo makerege tsa tsama qala e tseo makerege tsa tsike qala ke he ka ka usi a seng khama tseo ntsamo e qala e a tseo banga tsike e o tjela sa wa tseo wa ka usi ke ya wa sa a ntse ke go ya long sa khama kana tsamuse o qala tsam nga wa qala tsa Just a common atlatla at so the acron at any pass at some o chigi at some pangati at some macarehante. When atlatla tung at so who's a kankui ka e kanga afer vagat at kankui atala kankui ka e oga ka ea a kron hawaka two or get you oga zalasin. So can a tumusisi or wallow sisi. Sas at the yokoyano wa ka e kanga taki ko ka taki manaki muku kung a. Tsake nge moku fustan tsigi sing tsake nge moku o jala o panga tsijala sing tsake ka e kang a singe ka jala khama a tsake nge ke tsigi kang a sing ya o fa qama nga ko e a sing tawatsi a pasi a kugini ma pasi ma tsinji tsiga ma pasi ma tsigi ma pasi ma ke ma tsho khama kona ma tsoa a nwa kona ma tsoa a tomatsiga no ma tsoa a bi tsiga no ka u sana wa ko e kang pasi ma tsaa long sa khama Hey, take an acumusisi. O queen know what it's hungry, can nowaya, kangu nowaya, tomaya. Sa, causes ye tigewa, ya tala ko tigia for vaca, o tiga e, kangi ha to meet a comatle. Tiga e, he has sinking out to jealous singia, ya ama, kick out to jealous singia. Ya sink at the hide the guinea, causigando, capacica gonna clangant, capacica gonna pangagant, eh, what came to sing an acumusisim, tas ah. Ke tsala go ya mtsasa ke biko mo khona mtsasa ka ho siya ndo tsike pasikang a o ke a tsala khangwe ka netsa musisi he kang a khangwe o a kona a ka ke mtsima rege a o mtsima jala a o mtsima toa a ke e kang pasi a o pasi o tsi pasi o tsotsa wa go e kang a long sa khama ya nyi mtsima kang o tsi jala sing mtsima kang pasi ka panga tsa ku sa ke kang go e mtsi sa de ke tsike mtsa a mo kwa ka qhinde ke mtsa qama go ka emtsa tshwa tsa ba gwa ke kana tsa musisi ya qama ke yang a ngu tshwa mtsa yang a ngu to wa tsa mtsa yang a tsa mtsa tsa kona qama ka de ke kana tsa musika wa go ka e kang mtsa a long sa qama o go ka e kang mtsa a qam qama o go ka e kang a ngamtsa o go ka e kang a khwasa mtsa o go ka e kang a tsomtsa ko emtsa as atawa of ko emtsa qolita of ko emtsa qothu samtsa sa deke ko ikang kang a tsomtsa o kang a ngamtsa o ka kho samtsa ke khui o tsike as atawa ko a ngumtsa sa lekana tsemusise a ngwatu ke ke ko e asin o ko ya ful ke a ka jela khama a ka to khama a ka tsum khama a ka usika na wa ko e kang a sin jela khama ka hanxe ke ke ni ma pasi ma tseo tsa ka usisi kang ma ka re tso tsa ka usisi kang ngo to yena ha tsike a tong o ko yena ka tsike a tong panga a mutu a tisa ta ke tsike ma sing da ka tiami ma ful ka dike ka tiami ta ma tso nge ke kamanya a jela mi ka ma khama mi ta ma tsike ma ngo to ma ngo to kanka e kang ma a nna wa kanka e ma panga nna tsi kanka e kang ma a gulitin nna tsi si kai wa ka u sim tsa singe kana tsa musisi ka wa tsi kang a kho sam tsa tsi kang a kham tsa o ka u him tsa ya ke tsi kang pa si o panga tsi kang pa si o tsangkoi tsi kang pa si kang a o khango wa kana tsa musi tsi si ke him tsa sa ko e kang tsa sa nge khama ka ko e kang tsa fistan khama ko ka ko e he kang mtsa wa nge khama ka wisikang lo wa tsiki kang pa sikang mtsa tsi o mtsa ni sing singe ke ka jealousy ka tsumsi ka tosi wa tsiwi sisi ka e kang a long sam tsa tsiwi sisi ka e kang a kong kham tsa o ko ke a tsela mtsa ko ke a tsum tsa ko ya a kham tsa ke ke mtsima kang pa sing tsa o ko ma mtsima kang pa si mtsa ga mtsima kang pa si mtsa a gulin nawa tsike e kang nga tsho mtso tsike ka tsho mtso wa ka usiana wa ke mtsa singe qala tsho mtso mtso tsho tsho tsho mtso bra tsho ba sa mtso ke tere nga ndo ka ke tsho mtso a wa Terry Smith a tsho mtso ke a wa ga do mtso mo singa mtso singe qala tsho mtso mtso sa ke o kwika nga ka mtso o kwika lo sa mtso te ke mi ha wa tsho mi ha wa go ta mi ho ka teng teng ka qeu tse go qeu kana ka mtsa sa tsike ka kwa nga kwa mtsa o tsike ka nga qeu mtsa o go ke a kha mtsa de ke mtsima ka ng pa si ka ng mtsa ka nesicamsa cingeke igamsa aqhamu sasamsa muswandwa dawu namsa bogame ngikwe sethe ni album ngicala cemxhona nje cala igamsa gumse cuculuke games atithi inqonqo ucala gumse ngiyola yathi cemse ke dreri msasamsa ngimata ngiciwa qhumthalethi ngikwela nesithi ke kawisike netele msethe ni giyathimbo msethe ni angcake hambri 610 benedict wacamsa ke games atithi mayocicwa qonqa msele ke thisike egang qalaqo qhumcamsa ke bola nqwe xa egemsa aqhwa akhangoxa gemsa dide ucaqola msacela igqamsa aqhumeka xala mqwashi kamaxeya mqoqoma ke-excafe monorthan siwa xinxekeni radio kithimbo ke aqhama nkqu awasizire ke xala cemxhumela msafita awathethi simela camsa
1: you cannot be defeated. It doesn't matter who's against you.

ska FM Warner 107 ngike ngihara ke mtsasa njengoba sincandwa ke igcamtsa ke moyo enqele wamsamo somtsasa ke sandile cele igcamtsa ke inqimo ngqimke ngqimke ka wala xhamsa leke twi igcamtsa ke 5 tak ke athimbo wena mtsasa nike mtsawo la ke ha igcamtsa ake didimo emtsenga ngicoka ngcoluka ke mtsasa super ake din moneta ke mtsasa umtsa ngqimata ngicewa waqhumthalite ke khwenda ngicela tsa mtsumo ake ke mtsasa didi agu mtsaqona ke usena qonqhamsa leke mtsawo la e a xhamsa leke tshibisi ka ham ntsa singe o khoa ka wa tsaqa nda ke mtsa monitwa a auto ka usena o mtsa monitwa a singe ka usena o da ke pasi ke mtsa tsaka a khong ham tsiri mtsa a lungsa tsamtsa e ke ke tsamse ai o la singa ai mtsima kang a pasi mtsa gao mtsima kang pasi mtsa kham nam tsa sare ke khoi ka a tsala mtsa de ke tshisi ka e ka ham tsoto o ke tsho pasi ka ka ka tsho pasi ka panga ka tsema mtsa ke sa ta o khoi ka ka ngam tsa de mi wa go miwa tithinkao a tamiwa tshwakao da ka usena tlanqhamsa o ka longisa mtsa le game tsa pasi mtsa sing ga tike ya ka dzala sing sing longisa ka e ka ga dzala sing sang hika ke o kwika a tsala mtsa ke tshisi sika e ka tswa pasi ka tsala mtsa de tike e tswa maghamtsa o ka ntse tswa maghamtsa o panga tsi tswa maghamtsa o ko e tshisi ka ndo ka mtsa sala ka ka tsa ka qonqhamsa de ke mi wa guda mi wa tithinga de mi wa tshwawan ka khangamtsa o ka qonqhamsa de ke mtsa pasi mtsa ga o ka wisisi ke e ka ga dzala sing panga tsi ke e ka nga furva ka tsi o ko e ka e ka nga ngwa tu ke e maniri ya e ha ngwa tu tsi tswa ka e ka hang pasim tso sing a nga ya ka wisena a wa go e e ka mtsa a longsa khama ya ke tswisi se tsike ka khonqo tswisi tsike ka tamqo a wa go e mtsa a longsa khama ya nga e ka ke ka nqosi wa tsike pasika o panga e tsike pasika o khanga tsewa firstan ka ke ka e mtsa sa nga ite ke ka wisika no a khamtsa dike ka wa tsidzela singe mo go panga ke mtsa singa na tsamo se se mtsa sa khonqo ya a qonqa a ke ke yene ga problema ke tsiga yene ga tsiga hi asinge ka tsodzela asai ka tsodzela tsa go singe ke ile tsila tsa problema wa tsiga a tsidzela khamo kwe ka wa tsiga hi kang a sa a tsiga kang a kwanga ya a tsiga kang a tsala a o tsiga kang a khwasa a o ka o he a ngike ke mtsima pasi o panga o mtsima pasi kang a o ke mtsima pasi kang a o ngunca a plani o maneria e yang pasi o sing ha yang ka usia no ma wamchi ka lung sa khama ata a kon ha a ke ki ka ngusi ka e ka ngjala ka ngasi ka e ka ng ato a ka he a tum khama o chi ka jala kwa wa chi ka asing ha kwa chi ka e he ka ng kwa he dia a chi ka e a ama he ke ka ng a asing ha ka ki khale mondo ta ama kare he ka asing khala ka sing ha ka ki khale khale mondo ta u jala ta ang he ka ki kan asi wa tsikehi apa si akhamqa o tsike pa si onqa wa ko e pa si ofistana ake khale mai he afaki khuwa khale mai ha tsoki jala wa khale mai yang atani asin he wa tsigisin ya kini ko e mongolita wa ta ko e ma asin ha khamu tsike ai an ta ki papa si ma o jala ka usi gando an sin ki mi ma kole ma ma ka amare hin ngon kale ma yum chima ka uta ma tung ngon kale ma chima ka uta ma jala khama kani singai ka wisi siga no wa ko e kang pasi mcha o panga ya o sing he khama o jala khama nka ki ko em a ki khowa a doing ma kare khia won kona ka mcha kama ta along sa cha kama ta afistan cha kama ta asing he ka wisi a kama ta ngwa ti jala sing a kama ta kham ti jala sing a kama ta a jwe ti kham ti ge kang a jala kham a ti si ga no ang ta ke mtsa pa sim cha o o mtsa ga o mtsa sim nei ke ge mtsa kang kui kang kui ge a jala mtsa mtsa kang kui kang kui ge a to mtsa mtsa sim nei ga wi sa no ta ma kre ga ge ka le ma sim nei ga wi sa no ta to ga ge ka le ma na sim nei ga wi sa no ta a ga hin ti si ga no ta ga ka to kham mtsa a ga hin ti si ga no ta ga ka jala kham mtsa ta mtsa ang nei ke ge sing hei chi o sang hei chi nka ge ne ko e he ge ko khama a pa si ama kare he ka usi gando o to ka usi gando nga ge ge a ngwa to chi ge he a sing he ga jala a chi ge a ful ge ge ga jala a khama ni ra no da yang a pa nga no nam sa sing mcha ola ge o tsa tlom sa sa da ge mcha chimbo a ngum chi ge mcha wa dre ri mcha sa mcha dre ri ngum ge he kala tsam tsam mcha sa ra ge o ro ri sa wa tsam tsa ge mcha fi teng ngendo a ge kala tsam tsam ge ex ge him o nar ten sio he ge ne ha tsa samsa kitara ngendo ake ho ro re siwe ho tsa fiteng nna tsa ke kala tsa mo moe.

Exka FM 107 ngeke ngiyakade ke mtsake mtsamoso ncandwaye Martha ke camtsa ke Jesu ke number 1 mtsamoso ncana mtsake xa xa mchuma eke qhumu ngchuma mtsatiti ke ucecwa xa mtsate ke 3 camtsa ke yalf monita ke mtsake sam tsa ngchuma ke tangi ke wa qhuntelete ke kwenda ngwe xa mchuma e sonda xa xa mtsa ke xala wa di 7 to next September 2016 to na wa mtsa xa mchuma xala e ke mtsatiti ma ke ucecwa ke isena xa mtsate ke mtsa wala mchuma tsi bisi ke mtsate ni qhuma ke ngwa xa mtsa ke sa ke ku ke mtsa qhuma ke qhuma ke xala xa mchuma ke wa mtsa sengke ke ka usizi ke ka mtsa alo sa ama om tsasa taki okwiki acalamsa game tsetswa abanga kawisisi om tsetswa tsanga tswa o kawisisi ke hewa awa tiki tsodzela u tswa tomsa da ka qonqhamtsa taki ko eka ntsa a otwa kawisena ko emtsa adzela khama kawisena khamtsa o ka calamsa taki tiki pasim tsetswa o kawisena wa ko e kamtsa alo sa khama da ka qonqhamtsa taki tiwisisi ke eka ntsa sing o ko emtsa mtsa pasim tsa o sing ya tiwisena mtsa taki kan kwa qonqhamtsa taki wa go the ming a chitheng the ming o tswa wa tshisi si tloka e kampa singa mtsa long south si tloka mtsa thot eni kampa o panga ngo si tloka kampa singa mtsa thokham ngisenge ke mtsa mani a wa da ka wisikana kha ma kha ma mtsa mani tswa sengwe tshisi ke eta ka to kha ma da ko e kampa singa o sengwe ka wisena wa along se kha ma tshisi ka no festan ka ke ka tima ka jala ka tima ka to a tsige a panga tsa wa a o ntshisi se o khama a along sang tshisi se o khama a along sang tshisi se o to a da ka tsinga ka yanga na tsamusi mtsa sa da ke ko e ka mtsa a sengwe ya khama tsi ko e mtsa a festan khama tsi a wa khama tsa dikhe ka e mtsa a qeqa a tseke ke tsi bundilo ka thota wa tsi jela khama ko one kona kang a wana khama o ku diwi ka e kang a ngwato kona ka wana khama tsi bisisi ka e kang a tisa ya ke maseka khama ko tsi bisisi ka na mangli ta wa tsi bisisi ka na makwenhe ka mania wa the tsi bisisi ka e a ngwato ya tisa mtsa go singi ka tsia tsino wa manir ya e ya hang a tswa ngo ka le ka singhe ka ke tsi bisisi ka ke no da kha o tsiwisi ke akeng ho tu tsiwisi ke he a anoda kha ma amani kwasnga ka wisi ga ndwa ta anheke ke ka e he ka nga khamso ka e he a qama ke ka jala ama msima nirma yang pase ong ngam tsa asenge ke ge tsike he ang ho tu tamar atko wana ka ke maniri e atuno ka ka tswa tsing tswa tsike ke kang akeng ho tu ka ka tswa a abhani tsi ke kang a tukwa ka da makatsi ya tsinwa tsi ka dole tsi wisi se ke tsi a no da ka kgoka mtsa ke singi a tota a singi ke a tato ka khamo ke tsi ke a ngwa to tsi ke a kwa di tsi ke ka to mpanga da mtsa ke singi ka wa tsinwa ma neri a dole tsi ke kang a tsui singwa ka ba tsui ka ma kgoke ka tsi tswa ka tsitia da tsinwa ka na mtsa sa de ke kana tsamusi se tsi ke he kang kwa o khama ka wisi no tsi ke kang go to ka wisi se a tlhena ke ke atla tswa ka utsike atis a qotsi ka ngeng a tlhanda ke ne a pasi a ho tu tsike ka nga ama ke ka watsi jela seng tsa go hinge a se ka khamo go ke tsike ka a singi ka to a tsike a sa ka ke ka pasi a da ge ko e a wa sing ta wa ke se ge ko a ka brik ya gi ne tsike ma sing daga tswa jela ma sa ga daga tswa de da mimoni wa nka ka tsige sing ka tswa o jela mimoni wa hun tsigi sin kan kuma o khamami mani ku singa tsigi mani ku go tsi mani ku khama tsigi sin u ngoge manir ne kwa ma yang ma pangan ngwa ka wisi sike manir ne kwa ma yang ma o jala ngwa ka wisi sike ma tsoka tsi wisi ga no wa ku e he kang a ama khama a fistan khama he a ke a long sa khama he sin u ka ke ka e kang pasi a ka e kang jala a wa manire e tsige a kwa se o kwa tsikhonwe a kwa go kwa tsikhonwe a gqinwa tsikhonwe tsa go sake ka ntsemo se se ke a nqutla le kwa e tsige a nqutla a tse a nqete ke ni a dung tsikhona fistan a ke tsige ka ho wa tsjela seng a dung panga tsige a tsantsa tsi o tsige a sa a kwa ine ga tsi ka nqete ke a nqhotu tsige ka ngjala a nqhotu tsige he a singi ka wa tsjela seng ke a ama ke ka wa tsjela seng ke a a kham kata a jhe kata ki kawa chi jala sing kia ta chinga kana kang a ama ta ki apa si ang sing u ka ki mchima kang a jhe ta ki kawa chi jala sing mchima ta kang ama ta ki kawa chi jala sing kwa ee a sing hea kama ka wisi gano chisi gano apa nga kama ta afistan kama a jhe kama ta ka wisi gana apa nga u kang chum kwa chika ee kang a ngho tuk kwa ka chika ee a kwa tik kwa ka chika ee kang a kham kwa ka ya sing ka ki chi jala sing
da kana kang matu o kana kang ma manodaka tsikando kang mangotu tsena kang ma matu nka kone ngami man kausi kana wangotaki maniria e hang angotu ngotsi maniria e hang akwati ngotsi tsoko singi angotu tsi da tsiki angotu kwaka akona kwaka tsiki asin kwaka ya ama akona kwaka da asinka da tsiki asin kwaka ateni wasintia kausi na fatani tsowa gona kwa ke tige a no da khotlo tige a sing tloka da ka tlhaya a da ke a pa si a tutu ina kha tige a o ina kha tige a kwe tige a ka hi tige a panga wa tige ka wisi ka namtsa kala tlo a tlong tsa wa msa sa da ke ka wa tsi qau ka e hi a tsi amtsa kan kwe qau ka e hi ka pa si ka ntsa o panga nga wa kan kwe ke a khamtsa o ka kon khamtsa ke tsi 3 ka pa si ntsa o kham 3 go he ke tsi thang amsa sada ki kausi na tani ko em sa tu tu asnga a ta hinde ki mcha pasi mcha kan koi om cha o koi om cha khango om cha kke a kai nga mcha ki kausi si ke hem cha singi ka wachi them chogis a ki o koi ka e a asing he nga chi a wa ko e he kang pasi a kan chi thang ka ki a qama ke ki chige ma tu o koi chige ma tung panga o chige ma tung kang ma ngo chige ka ma tung ka ma kham ke a ngo chi thang asing te ki a chi ajala khama o achi ato khama ka pasi khama khwe wan atung achi jala ki kanakcham atung achi to ki kanakcham atung achi chuma ki kanakcham daga ya kham ka wiskana of ka angwa ka wiskana khama ki ka achi jala sing khama ka achi to ki khama ki ka achi chum ki asinde ki an chigi hi kang ang ho tu kwa ka u chiga no da kha kwa ka ka ni ya kona nga wan atu kala ki kanakcham si ta ang ho tu chigi hi e asingi ka achi jala sing ki ang ho tu chigi hi khama ki ka achi jala sing ki ta chinga kana kang ap atung khamwa ka usena o tinga kana ka tong guli ka tshi kana ka jala khama o ka uto khama nga uto to sungka ki mchima kang pasi au panga chima kang pasi au kai chima kang pasi au kui chima kang pasi au nyua ta tshi wisi kana bawa alung sa tshi wisi kana ta sung he alung sa tshi wisi kana ta sang he te ki kai e he ang wa tu tshi wisi kana a kanwa ta ang he te ki tshi he ma kwati e u tshi he ma no da kha e ta ma pasi ma kona sungka usena pasi magona gulika ga usiana ngaikeki chige hima kwati uchige mangwatu ma eresta ka chachiga na tonga panga magulika chana tonga panga ka chinga kana mtsari kana tsimsi mutale ya tse ke agising dang mutale ya tse ke tsitkhanwe ka dzang mutale ya tse ke akatla ka dzang mutale ya tse ke atali ka dzang kwalo kele ko e awa a mutale ya tse ngising ki angwatu chige hinzala a ngwatu chige kan to a ngwatu chige kan pasi a da chinga kana kang a tonga ka usiana khama tsiske na ka jala khama wa ko e ka pasim tsa sing ya ka usisi ke em tsa ngwa tu ka usisi ke em tsa no da kha ka usisi ke e he ka nga jala msa wa ka e pasiga mtsa sing kwa tsige ka nga jala u tsige ka msa a kwa ti u da ka usia na tani ka nga jala msa u ka tana kwa nga msa di ka nga usi awa tsige a ki sing ka tsoke ti jala sing wa ki sai ka tsoke ti ki jala sing ki munir do le ngui apasi atengno tika o manir dolengwi ya pasi aku ingo tsa manir dolengwi ya pasi asing hanga ka wisando ngisingi tiki kang aku ati kwa ka wisando tiki kang anho tu kwa ka wisando ya ama ka ke tiki matung ka to kwa o tiki matung ka jala kwa wa tiki kang ma kwati kwa ka tiki kang ma panga kwa ngo ka ta asing ka ke ka te ma kang ma ama da ka jala mi ka ke te ma kang ma sing da ka to mi wa ka wisisi ka e he kang anho tu ka wisisi ka e he kang apangola ta kang aku ati ta ke ma ke sik ka ma kwa ta murtu tiki sing ka pasi mama ka tiki sing ka pasi ka jala mi ko ma niri ai mtsa sing na wa ka wisi no ngai ke tiki ka hamsa twitka ta kuma msaga aku ina duma mtsak manira ku ina duma mtsak na kuna duma mtsak plan ya kuna van tsike kang tsase ka kwa ka wa tsike kang tsa atu kwa no ka ya sengu ka ki mtsaka tutu nisi khama nisi kwa ka ka tutu sengu ka usana ni sengu ka ki mtsima kang ato tam tsima kang ajala mtsima kang pasika panga ka tsi wa tsike kang asing ha ko tsi ka he asingi ka kwa jala amani kwa gwa ka usana wa ke ipan sin mutse kwa tong tsaram tsasare ki tsasam tsaki tarang nda chuke roman a tsamtsa ki hai asis sin tsare mtsa mo sengana kon kham tsa deki wa kha ya e yang kan e tsam si si yang a ya e mtsa a kham ya e yang tsa ga ya e yang tsa apa nga tsa mtsa jwe ya so ka ki ka usi ando wa ko e kang a sin ya kham tsi si kana ya afistan kham ka ki mtsima kang pasima o mtsima kang pasima kwa mtsima kang pasima ma ma kang wa chigi pasigam chatin kwa tonka romans akam same sa fitin lindo.

0: exka fm hono rentsiwa wa penega mikla hambre beneditum geta kon heya kwike protea sa australia bola na me gas gehan cricketi wa ke wandira stadium central ta kanini ka igeta da ku ta ka khoka qaba qaba khama kwa protea qani protea age khama dro not favin se star ke ka gumi ta i ne khan ngi gai ta i over ka 5 tag ta kaige gai khe ka australia gi ta gan nam ta australia nam kan ni ka ka chotan ko no drin se star ta i cha gi gai ta i over sa ina 20 ta kan ke i pani o gumi ki ka 203 nke overs kia 28 da khasopa ni ge hinka un protia ta ka khoka khama khwe ta inkale gawa xka fm tige ingwa ngwa ugwa jugi ngon khya i takam kugu divita cha ye ingo khama cham ke gwise abul vivi victorino
1: xka fm 107 ngi ne kharakem tsa am tsa bola ayang ngwa ngwa ndwa e ambri 610 benedito cham tsa ke qala cham ma ke kuman ngi ka usena cham tsa ke msa bola tsi ngi tsakwa tsa ke ka usena a cha cham tsa ke nkulu mon nga kuman ngi a kon cham tsa ke msa cham ya e bola singi ka usige hikang basi cham tsa thyo sing khala cham ka wa tsa titi ma em tsa teng ka kha mo qala tsa ke tsi msa bola ya khotsa kwa ke South Africa sa Australia gani tsa de ya ngi a mo ku kama yang fasi daga usine game sa titi out tsom sa teng ho tasi ga mongwa ambri ta sa ngai ga usige ya teng ho ya koma sa ke tsike bole moni khotsa ta msi gi su mate ni supa ke pasim tsa sa ya bola ke tsike ka tsa ko ke tsala tsam tsuma e wa kuma ngi ga tsa bola ke ya u tsa tswa ka wa ko em sa teni teni an khwa si ka ma tsai ngam tsa program tsi an khotsa ko ke tsala ke titi a khotsa na usige pasi ga tsa sengu ka ke tsimbo e o wala e tsi si ke ga an jala khama u tsike he ka gume tswa a wa tsa seng ka ke kuli di makang mtsa apanga khamanga go se kolema mtsa teni algum khamanga tshwisi ke ikang ka ha tshela sengim tsa o kang to mtsa o ka nga khama khama ke ko mtsa tshu khamanga ga mtsa program a tswang go se na khamtsa rim tsa mtsa ke tera ta o nga mtsa mo so ke a tsang ke tsala tsang ke mtsa program kwa go mtsa fitse na matome tsa mtsa yo satsa belo saka

asinqoka uthike kang aqonqo ka wakho ekang a qonqha cike thike emangcodo we uthike ikang magulica e uthike ma eresta ka cayi uthike kang maqham e da maneria e pasima onqwa ka maneria pasima qinqwa ka mtsasade ka wa thike kang a o ngri ke ka tusi maamane wa daga jala khama ka tusi maamane wa daga pasi khama thike angcwa tunqwathi tsasata ke ka kham tsade ka ngausi apasi mtsasing u o ka ngausi tsapasi mtsakai u ka wisisi ke ekang ajalam tsa u ka ekang atom tsa ka ekang apangangnom tsa tsasing u ka wisena ta ke tsige ma kwati u tsige ma tu e da mqonqhi mone kwa waka tsam tsasata ke kham tsade ke ke mtsa a ka qengnom tsa tsi ke ke o kuika e he kanga na cemusi ka qala mtsa o ka na cemusi ka long samtsa ka kana tsoshi ka khangwe mtsa wa qonqha mtsa ke ke tsiki kampasi mtsa o mawamtsi tsiki kampasi mtsa ga mawamtsi tsiki kampasi ka mtsa panga mawamtsi ka wisana wa o kweke kampasi mtsa thoyo singna wa o kweke mtsa thoyo ya aqanwa o kweke mtsa thoyo ha fistano ya sengwe ke ka nqa isi o ka nqa apasi anguli tsaka e ka nga singa ka wa tsinjela singa asinge ka watsiki ikanga khama asinge ka watsiki ikanga jala apasi asonga kini tsiki ma erasta ka tsa mangcoto ka mtsa ingana cimisi tsa wa tsala mtsa ke mtsa tsoa sing o mtsa tsoa kang tsika ehe tsoa o ga tsoa a aqhele mtsa tsike tsoa a toma mtsa tsike tsoa a toma mtsa tsike tsoa a tsike mtsa tsa pasi mtsa sing wa ali ka wisisi ke ehe ga problema tsatsi kwa e tsopa sika mtsa tuma kwa e tsopa sika mtsa a wa kwa tsopa sika mtsa ngawa kwa e tsopa si ka mtsa mtsa mtsa khama he mtsa a khama ka mtsa sindike ka wa ku e kang a kale mong o ta a wana kona ke a problem a ngo ta wana kona ke khui a ngo ta wana kona ke a tsiwi si sika e a singe ka tsonjela a ka a tsinwe a gwe a wana kona tsinwe a gwe a sing daga wa tsika ka a gwe khu ya a tswa na mtsa sa de ke khangwa le ha mtsa ri gana tsimusi si tsiwisi sike e kang khongwe tsitso tsisi kang khongwe tlokwa ka ke wa tsike e kang wa tsijala sengke mo go gulitsa mo go tlhama seng ka ke mtsi makang pasika panga ka tsi o mtsi makang pasika khenge tsi mtsi ma pasika sengwe ka tsi daka wa ka wisisi ke e kang pasi a atisa a tsatse ke ke mtsi ma o wana ka wisisi ke e kang a jala tlhama au ka betra mtsima pasi akahi mtsima pasi apanga mtsima pasi au singo mtsima pasi au nwa mtsima pasi kang a tsangwa ngisingo kake mtsi plani ma yang pasi yang a kamnyo tsagwis ake kawa chike asing tawa atwa atali kwa chika ehi kang kana tsumsisi a singo chike kana tsumsisi asa ta kawa chike hi twa jala so we singi kawa maniri ahi asin no tisi no maniri asa ngano ka wisi si gana haki ni chuka wasin daka kwa jala tami kwa tani angwa chide ngangika mapasi mas mag odolia chigisung mapasi ma chinji chigisung nka singa ki maniri gisung kapasi mapanga ngwa chigisung nka kham singa ki mchi nga maka kui nga nchako singa ki kana tamusi si yinaka chigi hi atota agulika yinaka chigi hi atota ngwatu hi tsige ang ho tu kwa ka he singke ge ka tsoa tsa tsi jala sengo tsige a kong ka ko singe ka tsoa tsa tsi jala sengo tsi singe a ngwa ka le tsiga nwa tsige ang ngwa ka le tsaka an a sing de ge ka tsoa tsige ka ka jala of ka sing de ka tsoa tsige o ko tsi jala sengke e pasi a gya ka khona tsa go singe ko e a ka na tsemusi si a to ma tsi da mar a full de ge tsiga ang ma ngwa ka khona da mar ka tsoa tsi ya tsi jala singe mi tsika ma gya ka khona da ka tsoa tsi he tomi ma gya ka khona da ka tsoa tsi ke pasami a mutu a ngwa ka li ina kha tsi ka ya singe ka tsoa tsi jala singe ta a guli ka ka e he ka nga jala wan ka wa tsi ke a tsoa tsi jala singe a tsoa a tsoa tsi jala sing ka ke khotlo ka ka ka da a teni a o a sing u tsi kana da a tsuna ka ya singe ka tsoa tsi jala sing ka ya qama ka tsoa tsi jala sing a sing da a tsuna da a ngwa tu ka e ka nga qama ke kang pasi au kawa kang pasi a unga kang pasi kang a gulika a tswa a pasi a tsinji ka ke tsijala sing ka ege tsi a tsinji tswa ka a ngwa tu tsi ke tsela kang a panga kang a unga kang a gulika kang a sing ya ka ke mtsi ma nirma yang a tsinji ngwa mtsi ma kang a khama khale ma mtsi ma kang a tsing wa khale ma ka wisi na wako e a ngwa tu ka tsi ke kang jala a ngwa tu ka tsi ke kang to a ngwa tu ka tsi ke kang pasi a am da singe ka wisi na khang ngam tsa teke ka e a sing ta wa tsi a mutu a to ma tsi khang ngi ta afra to ke sa re ke ka wa tsang ko e ke mtsa se ka na tsam o ko em tsa a sa ngwa ka

go emtsa sentqhamaka go emtsa a wona tsa ke bilongisa mtsa a wona kana tsemose ke emtsa duye ke ne mtsa a qhomiwa ke re ga tawa sa tshisi ke a khang go tsitsi ya nngwe mtsa ngwele tsamano o ka didi na mtsa ngisa ke TV longisa ka wa khangqa mtsa qonqa mtsa ke ke mtsima kang pasika panga ka tse qhenqwe ke mtsa sa kana tsemose si o sa a tsa ke o kwinqwe ka e kang a pasi au akeng o kwinqike pasi apanga o kwinqike pasi kang a sengxea mawamtsi ka wisika no wa ko e kang a gamqhama ta along sa qhama mamtsa a tene ko ngamtsa dike ka e he a toma kere ka ke kana tsemosisi a along sa tsike he kang pasi au o tsike kang pasi au qhi tsike kang pasi kang a ngwa a along sa ka ke kunwa ta kang a nqanqa kang a gamqhawa ta a sengwe ke ka kang eng kan a sitike ga khonqo u tsika tamqwa a pasi a gulica tsike kang jala a gulica tsike kang to a u tsike kang a khama u tsike kang a jala tsa ya ke matumi tswa tswa kwinqa tsamsa qa ya matumi tswa kwinqa tsamsa qa ka u sikana kang a ngwatu de tsikana kang wa tsijela ka e kang pasi ga panga ga tsijela ka e kang pasi ka kham ka e ya wa singe kana tsamusisi a gya ko e a to khama ya ko e he jela qhaqhasi tsumsi jela si ko e ya anga a ko ya tsuma a ko la kang a gya ko na kang a kham khama ko na kang a lo sa khama ni singe ki ka ti makang jela au ka ti makang pasi a ki ge khale mando tsima kang a ngwa to khale mando tsima kang a tsong ka khale mando de kang a guli ka kana kang a kham da singe ki kang ma ereng sta ka tsak tsige muku o da tsige masin koga uti ma magu koga ka tsowa tsige jalami atani a twisa ke tsigana ke ka dzia ka khamtu tsige he a qama ke ka watsi jala singi a tsige a singi ka ke watsi jala singi a tsige he a qama he singi ke watsi jala singi a tsige a kham singi ka gini tsamsa qai ka duita wa jala a tsamsa qai ka duita wa to a wa tsige kang pasi kang anong sa tsa ngqwa emtsa ke tarengana emtsa sa awa yera le mi emtsa sa ngana emtsa sa ke qoma ngqwe

0: Exka FM 107 ngxenye nehala kimtsa samtsamo sencando kecamtsa ke muso wosip kecamtsa emtsamo sencando ekhaya ga gopelelo wa mtsamo sencando mtsa ke titi mo ya qhamtsa ya ke firi qhamtsa ke fiyata ga monite ke mtsa so bake tona ga monite mtsa qhamola fa firi emde qhatani a qhominqa titi ncemando atiwe ke tsimbo qhamtsa ke seziri ke qala qhamtsa mo ya mtsa sika maqhaso ona ga a qhamtsa ke mtsa last season ga September man ke mtsa tsholqonqo mtsa nqa qhamtsa ke October man ditinde man wa ka usizi ke mtsa singi mtsa titi mo ya qhatsa ke qala mtsa sika maqhaso ntuna ke mtsa September ni wa mtsa ukwe ke mtsa tini hote ni qhatsa qala mtsa singi mtsa ke titi mo ke tene au tsetswa mtsa ukwe mtsa tini qhwa ichi ga sa qhomo nqa qhamtsa ke mtsa wala qhamtsa a wa fe firi mtsa singi mtsa sa mtsa qhonqwe ke a qhwa qhamtsa ke ya qhanu ya qhonqhamtsa ke tsiwisisi ke ya ga jala singi e pasi ga panga ga ke e pasi kang mtsa ga ukwe mtsa along sa qhama ya ke tsijela ke e pasi ga mtsa panga mane qhonqwa da mtsa mane tsu a panga qhama ka ga qhonqhamtsa ke kana qhamu sisi Hiki tigi hi akango kwa ongegi tigi hi akango kwa usingegi tigi hi akama kaki gajala au tigi asingegi gajala ahi aku iti wisikendu waka hindaki anwatu tigi kang jala anwatu tigi kang toa anwatu tigi kang akuma a hi ajala a hi ak atutu a unwa ka wisina taka kwa hindaki titi angwa singe uchi titi afistan uga wisendo ka kanya ataki agri speki nga titkono atan nga titkono de tiare speki kwa kawa tiki kang angut alang tiki ngwis angri okweke. Sa sada ki ke mtsa ngut alam tsa tiki ka krisi ato jela ka krisi ato to ka krisi ato mwa mtsa wan kawa ku e e ka mtsa alung sa kama kawa ku e ka mtsa asing ya tiki e pasi ka ka kango e ki apanga ka tiki mtsa ngut alam tsa tiki ka kawa ke mtsa ngut alam tsa tiki mtsa singa ki ka tiki jela sa mtsa gini ke mtsa ngut alam tsa tiki sing tiki jela mtsa kwa tiki to mtsa da titi ya mtsa kona singa titi mtsa kona lung saka mtsa deng e wa sing hai te ke ka jala si o ka tu si ke pasi ka go tang e pasi go phanga ka tse wa tsiwi si si ke ka ke mo tlo tsiwi si ke ke bhane kwa da tse sa na ka u si ga na a ka mtsa dikem tsa pasi mtsa tu sing u ka e ka a jala kwa mtsa o ka to u kwa tsiwi si ke ka mtsa kham kwa mtsa kang kwa tsala mtsa dikem tsa pasi mtsa phanga ka u si si ke e jala khama tse dikem tsa titi me tene ke a o tsetswa a mtsa sa ka u si ke ha mbri benedito a tsamtsa ke o mang ke a o tsetswa South Africa sa Australia sa bola a o tsa a nwa qano kwa ka go bola a tsa mtsa ke cricket ke tsala tsa mtsumeta mtsa titi mandwa wa ka mtsa pa sim tsa le gamtsa qoma sa ka u si tsamtsa kha mo tsala mtsa sim tsa ole tsa tsa di ke se da na ke ha mbri ta tsamtsa ke bola tsi a ka tsa go qoma mo tsumbe
1: Honortin Siopin Niha FM Nkotani Gate Kwang Hokke Protia sa Australia ke bola ngamtsa khwe yang gale ge gakwa Wandera Stadium Santon ke Gauteng tam ko sing spani chakang gwe ke sa irte tuchi audiwa saking mafirin 20 de ta South Africa ke Venia 76 ke ka gumi ta kanine ka angsagi ta gang ta South Africa wa 0056 de ni khake gai ta kanine ka Australia inge ta gangam ta iwa to norten nertin ke ka gumi ta i firi ke gai ta i ovaswa dertach ta ya nertin ka sopa hinke i gumi ke ka honot sewin fiartach hin msingi mak ge ta ka protia ta ti kwein ga skis na ma tingwa ga askis ga tinghawa South Africa ganiwa Maharaj ta ke Makram ta i ti inga na ma Australia ganiwa Renshaw ta ke Sea Green ta elek daba XKFM ta ngang kone fa ta kafasi mkredito okon hoke kibane ki fa
0: yam sa titima ki yang hotka kom tisaka wisika na ke ambri ke kam sa ki titima yang hotka South Africa sa Australia mungka a oa cricket ka gani kuna ta wisika nim sa wala ki yang hotka kwa ke kala kam yam sa sika mo kom tisaka elek gam sa kuma ki kala ke sonoha ya kam sa ki kam kuma kala ya kon kam sa ri kama wa kama ya ham sa pasim sa tutu singa ka wisisi ka ka nga jalam sa ka wisisi ka ka nga tuam sa ka wisisi ka nga kamam sa e ki tsiwisisi ka ka pasim sa tutu kam sa mani chwa kama na tisaka ki ngut alek wa tiki what's in no come quick in Moku sing he kiki titi mind what you see at come he at can hat I get it come out can hat I got the can hat I get at Alia it my wishes it to my kawako he can see at yakat uma a ya long sa ake ka wisisi ke ano da tsi wisisi ke ya ngwa to akhamawa a ka ntse ke kana tsi wisisi ina ga tsi ya o ya ka ya ke tshiwisi a kwa ding tshiwisi a tsang tsa ka wa go e a long sa khama ka wa go e he kang a fistan khama ka wa go e he kang a panga khama tsike he a dzela a tsike a ngwato e kana tsamusi mtsa sendike ke yang a go e he ma tsang tsa tsike ya wa tsike di ami da ka nga ami da matsongwe ke ke tsi plani ma ya mo mo mo qhule nqotsi ka tsi plani ma yang mo qha nqotsi mtsi plani ma yang ma otunwa ka wisena tsi plani ma yang mo qha nqotsi tsi a gqine ke jiwa ama qhinqweke kana tsamusisi asa eka sa qonqhe akke ka tsijela sing apa si atutu sing tsau tsijela sing atutu aqhonqa tsijela sing atutu ngulica ngising uke ke tsike ekang akham a o tsike kang ajala a tsike kang ato a awa blania e o maniria e yang pasi asing yang nawa ka wisisi ki angwa tu maniria e asing yang nawa ka wisisi ki a kwati ka wisisi ki a kwanza ki angwa tala e chikrisi adzala chikrisi atuma chikrisi atua chikrisi a panga kwa chiki angwa tu kwa panga kwa chiki kang anoda ka kwa panga kwa chiki kang asing kahi ka kumtu asing kahi ka jala kwa asing kahi he ka tua kwa ka wisisi nawa akham chika e akama ki ka wati jala sun wan kawa kunwa kang along sa kama kuna kang atu kama ta kuna kang afistam kauna ki chige kala ke mangwa tu chige kala ke matsang chige kala ke masin ka thota wa chige ti ami ka chige hin ami ta mar maniria e ama guli ngau ka maniria e ya ma apanga ngau ka maniria e ma khamwa chi masin da ki ka khosami masin da ki ka huimi masin da ki ka ngami masin da ki ka kongami chima kang wa chi jala singi pasi mo panga chima kang pasi kang mangwa cuma kan pasi matram kan kau ini kau pasi matram kau ini kau pasi mengo kau sih kan am tasa tadi ka ka kayam tadi kan kau sih ka e hikang pasi mca kang uap kan kau sih ka e kang pasi mca ujala akan kayam mca oka kau kayam tadi mca ag kan om mca gaci gising ka e kang pasi mca o mca gaci gising ka e kang pasi mca o kai ak amada ki chike kala masang daga ka ka khuyami ka tiami mangli tawaka da marka e atu to khamsing ka awasing bhai de ki ka ngin awa khali mangi ko e aki kha o kui ke ha aka ha o kui ke alongsa o khang kui ke wa ka jala sing aki kha chi si kana aki kha ke ka ki kha chi ndule kha ka wisi ji ke ka nga de chinna ka na sing de chi gising kwa da ke ke chinji wa chi gising kwa da ke ngoi wa chi gising kwa da ke wa khasi of ka kwa da ke kwa da chi ke age sing ko chi apa se go gu kwa ga wa ke ya ko to ma e ke ka wisi kana ar wa la tera sing ke ta ke ni ma ki kha ke ka ma ki kha chi ndilo ma ki kha min e ke kan kwi ka ya lo sa mi na chin nga ka ka chi si kwa da ke ka wa mi ke ka le ma ke mtsa we singe ka ka ngusi a wa ko e kang asing ya khama sikan wa ko e he kang a atutu ya kang wa ka wisana ko e atutu asing ha chi sikan a wa long sa khama ta ki ma ki ngho tu chi ke ka ta mar ka tsui khon ko chi ge ma ki ma ki ngho tu ko ka tsui khon ko chi ge ma ki kham ko ka ta ma kan asi ma pasi ma fistan chi ge kan asi ma pasi ma tutu kham sin chi ga ngai ke chi ma nir ma yang ma pangan ngo chi ga ma ngai ke chi ma nir ma yang ma gulu ka ngo chi ge da ka jala akha kirka te akha kirka mta sine ka usiga na kinda ki chiwisi siga no o ta ap plani e angunga wa atlu ke ki chige kang a irasta ka atlu te ki chige ma guli ka atlu te ki chige ka pasi ka kwankwa akha hinda ki ma pasi ma ujala chige akha hinda ki ma pasi ma kama chige akha hinda ki ma pasi ma go to chida marka e he akha kale mandoa atutu ta akha msi ka usiga noa ta ki chiwisi ki ege huma ki tulu chige ma kia mingungi utuwa ka wisisi ki ai mingungi chinji wa kalima ki ta kang o ta matwe ki utuwa chiwisi ki ang kang o ta matwe ujela chiwisi ki ang kang ang daki ujela ka atsege ki kamsinga ay ujela ka atsege ki kamsinga ya ya chia a ki kam chiwisi ki atuwa mta titi mayo katuwa mta sa ake freda ta mta ka me father sa darwis mta musunga mta sa ki mta titi mayo katuwa ta mta daki ata mta daki firi kam ta ake nigen fierta community chimbo emsa so pagi tin dem tin gumi kamala kam se fefiri emsa ka pake wala ng emsa agam kama nga wa sa sizir emsa program ka ko sin te kala gam de kuma ai kam sa siga ma kan ko min ngi ate wa ge wala kam sa a ke sizir ke emsa a un ngam sa program siga gum ke twa sa kana siga ma kan nga ge amri a bene duty a kon ngam se ki kala kam chimi ka sizir ke emsa tutwa asin kin chimakan a jalam se ki kala mai ram sa sam sa mo sin ngandwa da un ngam sa program ge

Exka FM one ten siwa ngayeni ngada ge mcha samcha muso ngando ay common slave namcha toga chingwe ke ah kakire thola mcha wa mcha muso ngando mcha sa ge mcha toa tuisa ge mcha ah ina gati giri garuka ya klinga mcha ka ya oga mcha kula kung ina gati ge mcha algule ka ina gati mcha tuit kamcha samcha muso ngando ay kala kamcha ge kamcha kagi chimbo ya mcha sindi ge wala kamcha ge Fabi ke kamcha ke fira fabi ndiar ta kamani ta ke chimbo eh ta kawisikan doa him sen chwata ni ke kamcha ke kala kim tisau kwe ke him tisau ke ke dina stamen kwe kamcha ke chimbo kuman nge ya kamcha ta ke chivisi sik e ka hamcha opa sim tisau sa ngi ta ka kamcha ta ke wola ya e hamcha tre ozala titi ya e ya ina khachi ha jala kamamcha ina khachi apanga kamamcha chike kang pasi mcha sen hang kale mon doa kwe ka mcha pasi mcha festana ina khachi ke mcha angwato mcha pasi mcha sen ke wola mcha wuzela wola ya e he hamcha kama ka ke titi ya e ad chivisi siki adzala kamamcha chivisi ki ato kamamcha chivisi ki akama kamamcha da pasi mcha sen ke ki ka e he kamcha angwato ke kamcha apanga mcha mani aku ama kama ka ramcha sen mcha jiwa kama kake chike he mang hoto o chike he ma singi ka jalami kang ma ngo kang ma kham da kang ma ucha da kang ma panga ngaw da ina ha chike ya chigde ina ha chike ya tu kling ha mi ina ha chike ya tu kling mi ina ha chike ya a ong ngong mi mag tuwa tui saka chaka ki gari garo da ma gulit a chivi si sike e ma singi ka jalami chivi si sike he ma kham sing he ama ka ki ma tui sa ki ina ha chike na ki kao kama wa chike he pasi ka mta singa ki umang ngi mta sa ki mta kwa ki mta kwa ki mta kwa chivi sike na mta tini singa ki mta mo singa na mta kisa ki a owa mta tui sa chi ki ke mta gaya kham singa ki ka jalasi o ka kama si da mta kwa ki mta kwa ina ha chika e ya ka mta ki kawa o tsowa a tsowa ka kere garo da pasim tsa ngai ka ki ina ga tsige mtsa asin ka ki kamana kwankwa tsa ngai ka ne tsiga ang kula tsige ka wami da kula tsige ma kansi ma tsoa tsa ina ga tsiga ya to kheng ha mi kansi ma tsoa tsa ina ga tsige he ma singa ke ka wa problema ke mi ina ga tsiga no ma tsoa no ka le ka isa no da ma sin te ki ma gul ke ntsa tsiga ang ke ka tsoa tsa ma thola me ka tsoa a to mami da pasim ma ngai ka ke tsige ma ngwa to o tsige ma tsawa pasima sing u ka wisi kan wagi khale ma nqando ma mchima ka nga khama da mchima ka pasi ka mapanga ka akhama tsami ka ma ngona ka ya atia mi u ka nga mi u ka khuya mi kana ka ma ngulu tawa da ka wisi kana wa mtsa sing ka ki ina kha chim tsa atwisa o kim tsa agia a qhuma ka im tsa probira tsa no qhinga isa a tsonga kana ka wisi jala khama a ki ma guli tsa tsika o ma khamtsika da kula ina kha tsika vindikami ina ga tsika no athwisa terolika aki mi akama ta tsinga ka makama tswa dirtsi amakang makama ta tshisisi adzalami dir amakang makama ta tshisisi akhamami ta motswa atuna ina ga tsika motswa ke tsika amangulita ta magi tsika magulita ta akhinga magulita ta ka tswa dzalami magulita ta ka tswa khamami ta ka tsika tswa khamakomi mamutu giya maniria e yang ma tsok tsanyo ka ki sike e ka ngulita wa ngomi tam sa sata ke ina ga tse tsige at e a guli nga a wa tsi bundilo ka e ka ang a tri khoma ina ga tsi ka e ka ang a panga nga ke khoma ina ga tsi ka e a ngoto tsi bundilo ka kha nya o ka tsa ke go ini kwa mo e pa se o ngo khama go ini kwa mo e pa se o ngo mi khama ka wisa na wa ko e e ka ang tsa pa se mseng ke ke ka ngusia tsa sa ang ri ka ngusia wa tsa kham tsi ya jela mtsa ngusim tsa kham sin ka na tsam tsige him tsa a dui kwa tsige he kang a tsokwa tsige kang a panga kwa tsige kang a khang kwa tsa sa re kang kwi ka wa tsinga go pa sikam tsa tene o sing u o mtsa tene o tsonga ke mtsa mane tswa wa o mtsa mane tswa khama ka wisena da an a ka khama mtsa mane tswa sing ya ka wisena da ga jala mtsa ke mtsa ang li ta wa tsi mtsa senda ke ina se tsige he kang a nga tswa mtsa ina ga tsige he kang a tsa mtsa ke ke tsige he kang a khama mtsa mtsa sa re ke tsimundilo wa kholo i e yin a auna wa kholo i e yin a guling wa kholo e yin a panga nga wa watsi undilo a khanga ya o ka tsa a ke tsisi ke a ngoto mtsa mo seng nana mtsa sa ke se be a tsa mtsa ke sa di kwana a ho mtsa mo seng nana mtsa sa ke qala ke qhumu mtsa o la ke qhumu tsa wa tsa ke fe le tsa mtsa ke ne ya re tsama ne ke qala tsa mtsa mtsa ka mo ke tona ka manita ya mtsa a qhumu tsama a mtsa ya qhumu mo ke mtsa bo ka mtsa mo khosa se ziri da mtsa mo seng mtsa sa tao o nna mtsa bo ka mtsa qala tsa mke

Kweto wena te ka o ke ya gata tsal kara kya ende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go be ka ka ndo te ku ite te nge bi muoko a iti do a ti te ku ya na ku ta o se ko kungwe te ku ha tso kwiri ya to te dara ex ka te o kya ke o tse te komo ko o he te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tse na tse bori tse te komo ko o he ex ka FM ga e te o ngongoro he.

0: Debe itim sikama kreatif simula ke exka FM.
1: Moro moro. Mo kwatsa me a Paulusi. Tame. Tama kokwe manguma a hindisha. Ike kokwe manguka. Tagone kwaya tse khabunga wuse ngakho kubetha tsinta ke sata ke tamatsi inwe I tamama kwasa tsinwe da wale kaka tsotso ke ya ya tsakhwe tsa tsikhanga ngamwe ta du me khona go kunga tsikanga ka jela tama a hindisha it ya ke ke plata ke tsutsonga ka ndeka ka tsitswangheta gonekwa mga wese tsengata ka ta tsipitele ngando nta tsitswa ke ngete hindwa gatu mengona te gatu ke tsia tsipitele ta ka tsika ka khali ka ta khosi ka tsita gonekwa mga go kota maqeke khotsa khoke gonetsu ya khoke gonetsu wa tsauna tsauta ya kenghau tsu ta kamanda sa tsauka kenghau qata kachuke gune uteng ngeke ha kesing a gama uwa ta kesing gama uwa ngake kwa ha teke yawe gama e nganga so a uwa e ya nge khomata uwa e ta kang cha khadi bi khama nge ta sa chau ge ge kham ta ga ge chau ge hng ka chaya ge ge ga ta kham u se che ka ng cha a kwa ha ka ka chak chak kwa ko nga ka da dra ko ta ka kha ka ka ka chang ha le ku le ka chang la ka ke ke si ko ka ema jim kham ka ge ga ka ke ka ka ka ng he ta ga ke ga kwa cha kha kha kha kha chang le ka ke kakakwa anna bukao jarima anna ta chawa dubite kwa teki yao chika anta atu amcha akham ya kwa chau teki kaka maa ngayi kwa mako ya kwa wame saisi kama kaya ta anna mkongo yamcha adubi ta chokeke haa ta tuam cha khama angata a khatma ngheima ta chandwa ta chandwa ke gam ga ke gam ga ke gam ga te gam ga ka khama khama khama khama ta ka sa ga ke khama a ka ngau ngai ta ka seng ha ya chu teng ya kwa chau ta ke ya ka chu ta ka ngwa kondwa tenga unga keke unwe ngom tenga nge ya unta chote nga keke unta tete tenge keguwa taka eguwa na e gama kabu keku dibi ya ha taka uwa ya dang a dang taka gungaba ya kaa ya kaa ya kaa uwa kanga ta do kanka daba katika kanka daba ya dum ngung taka kake daba dum ngung ya ke ke kung nabi ta ke ke shuya ya ya o ke ya kung uan do ta ke ko jawa kung ta u keng hao ta ng ta cho ke ye kama thali wa ta ng a ka kame a ka wuzi siya kwa kwa ng hima ka le wa ta ta kha ka gu toa gu a ta ta ka kwa kao ta ta cho ta ke a kang ko ko aka ka ka wa chom ga tang ng ndwa ng sing na ji ka he ka ng kha ma nga khu twa mi ta chang twa ta kha ma kang ng au ta ka ma ka ta song ta a chung ta ka ma ka ta pa sa de sang ka ga ng de du le ta u ka ga ngai sa ga ku ta ke hu ka u ka kha khu an ta ba ke ku kwe ma twa am chi ta ng khu kwe ta dando tsang ho gai sakhatswa tsi tsaga swati ga ya tsia ka gama kondwe sa ga ka tsoha hu tabata kwa ta ke hu nga a koko a nga ka kha gula kwa kangangi the gang at drum. Havaga gasuke nam de gramme da gama mahuka the ga maga ma alika the kaka wiggly. The gang kayakai maga tia the tigra quenta. No gay coco. The gang wigg gang lay makalawa mka. Kang na kakang da daga katang kugam katahuam calling waka katagda. Mkataga kaiam tang hi. Mkakwa kwekandwa. Wa titimandwa hia. Kunta sandwe ke owe kawe ka kakakwa kwekundwe sangwe. Havasa kolek sangwe kakwa kuhang hu sangwe sa katangwe kata sangwe kwekda. I'm not going to be able to do it. This morning, I got a gandwa. Katia, I think I was a setting. The Masigasa moon watching goose and look at Guagria. The car can get some lacana. A canal come on, we said, Muy and look at Unten like a look at much to a canal and a hook I can connect at Dutching. The car not a door. Oh, can you and young Gavan get much and guy and look at Quag and connect a hook and so be a car. The car and a can make a can sit and look at some car. Sakakin here could then get our quick. Sang with the good in a quick. The gamma a good beta, a tomatata, the bad had the work on tomatang, a kawa good be a catchan at the macaque, siki. Moro moro bunga,
0: Manda kaya ang dahucong na dahung at atatiyac at kung ako tatiyac at kawag chala kawang ngole ke koko mangu ogdu ena katiti ena kagula yeng haa o tagkang kung ano yung kung ano yung hanga ba dahil kaya hechi ka na ikaw makesa taka kagtuwa chika ngole si chita makesa chika la ngau mapundo ke komke chisumu yala ahe abitikin hakake Wag nu a quay, crunk, crack, crunga, my little cook twin, and there wag, my cook twin way. Taka hair aqua nu a crummy. A chit crummy woo no queer. Taka hair aqua sing here gay, chit crummy in the macong way. Ah, Kavicha wana quack, a chit crummy woo no queer. Taka hair aqua sing here gay, chit crummy in the macong way. Ah, Kavicha wana quack, a lag lady chit.

Ganga are soto kende go ana soto na wa. A ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga ka ore tsama ga ka ma ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

Exka if kawa ulang ngawe mtana kuchu aunga programa ko sa uji si ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga wakwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngan mtudu kwe aunga ulang ngawa ngwe sa uji si ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga wakwe kali kwa programa ngawa mtudu kwe aunga ulang ngwa sa kawe si kawan ka ke radu ke kawe atu ka kai si panga mtana kuchu aunga ulang ngawa ngwe sa kawe si kawan ka ke wala kon ha da mo se de ka wa lung sa ko sin de ke lung sa ka nu se ko ng to mo se wo chi ke m ten chong ba wala ng sa ko chi ga ko ta ke ra du ke ma se de ka wa de we amen ko se o ma se de a kortal nu ko chi ta ba ko de ka ba de ngu wa de pang ngo ko sin de ke ka nu se a thui sa ko sin o a thui sa ng ko ngon da ba kam ko sin amen ko sin ke lung sa ka ni ko na wo chi ke m ten chong ba wala ng sa ko chi se ka ke ra du da ko si de ka wa ka ke chel mengo son ta kha kakwa jira kama kwa ya tuwa kai si pangabam tani kuchu au ngaba wala ngawa hankwe sa kawisika kwa kake radu kusida kwa ya tuwa kai si mtani kuchu au ngaba wala ngawa hankwe sa kawisike maunga maso tendu ita ngaba wala ngawa

Ex-ka-if-em-kawa ulang-ngawem tanukuchu aunga programma kuse wujise kaake radu ke kawiatu ka khaisi pangawa kwe khaikwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM manum tutu kwe aunga ulang kwe wujise kaake a programma konga ke kawiatu ka khaisi pangawa kuse ke kawa ulang-ngaw em tancho ngawa ngwe sa wujise ka kong kaake radu kuse de kawa ulang tancho ngawa ngwe sa chima ka ke ula konga kwe ale kwa program mtu tu ko ngwa ula ngwe sa chima ka ke program ngwa konga kwe ngai de kru se ma si de kwang khan ngwe su pa ke der ta khmani te mo ta ngwa ula ngwe ma chi ta ba ngwe sa go ji se me ngwa ta ngwa me kru se go si de ke lung sa ka u chim ngwa u tu la pa ngwa go si ma na kwa ma si de a kwartal ngwe te ma chi ta ba kwa de ka wa de ngwa da de be ke lung sa ka nu se sa go si aman husai kaning mim tane na sidage iku ku nga ba wei tu tu sing wei ku ku ka chi nga tu le pang ba kan no ji se wi sidage a kon hai o a sing iku lung se thama goi wo ji ge mdan chong ngo lang ngo ang ku sa go si ma sidage kon khan ngo su ba i der ta kham ni te ng ku ka ngo le ngo kha ji ta ba ang ku sa ka wi ji ga ko kon ta ke ra du ku i le ko bro kham ngo ba mtu tu ku ngo ba wo lang ji chang wo sa den chi ma re ta kha wo lang ngo kon ga ma sidage wo lang ngo den kha ji ta ba kon de ka u longesa heke prekera ngwe sa go sa teu ke dangma kon de ka wa pala pala nga khukuma wa chigem tan chongwa wa langa ji chang go sa len chima

xka if em kawa olanga em tanukuchu awnga program ko sawuji che ka ke radu ke kwa tu ka khai che pangwa ko khai kwa radu ge nimuru awni tin seva pen ne kha fm ngam tu tu ko awnga olanga ang ko sawuji se ma se de kon khang ko su pa minit acha mo tanga olanga ko ji tawa ko de ka o kerka ke prekera kerka ma su ke prekera ke ma se minit cha ke ma ngam ma so tanga olanga ko ji tawa

XKF M kawa elfe kawa mani tingle ke ola ngo em tan chu aung ngo la ngo sa de ge amani khung a singa kokoma o amani khung apala pala nga kokoma agu si de kokoma ga ngui atu o kho ngui banga ba ngani ngi mo si de ge chuman chu ang chu ko ma thu ra nga thamo ge de banga ba apala pala nga kokoma o ga ngui atu o kho ngui banga ba ngai de ge no si se o la apala pala wa kau jingga utu le pon ngau kusia kue alik kua purkham ngua hum tu tu kua ngau wala ngua hum kue sa kau isi ka ngau kong kai ah masi de kua wala ngai e ko e mtani chung ngaba ta asa kau isi si ka ngau kong kai ke radu ke kau ya tu ka kai si a kue kai kua radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha FM arim tu tu kue au ngau wala ngua hum kue sa kau isi si ka ngau kong kai ke radu aku si de kau ya tua kai si aku kai keluaran tu ke numuru ya wani tin seva pen neha FM anu tu tu kue au ngau le ngau aku angka de kau ada ngau depan ngau masih de cima de ngau ke wale ngau aku angka ke kau ya tua kai si aku kai keluaran tu ke numuru ya wani tin seva pen neha FM aku misal ngau ba neha ada jike tini ada jike kue mten chong ngau ba ya aku angka de kanu si aku si de kau ada ngau pengo ko si den chima dang ke olang ngo kon ngaya kwe ali kwa program ma hum tu tu ko nga ba olang ji chang ko sa ko ji che ka ke radu kwe si de ka wa aman ko se ngo ko koma o ka wa aman ko pal pal ngo ko koma ali ni pengo te na si de ka ngo atu wa clinic ma si de ko koma si ko ma ge la pengo ba te na si ke aman ko asing ma ko koma wa chi ke mtan chong ngo ba olang ji chang ngue sa uji se ka ke radu ke ko ya tua kai si agwe kai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngal tu tu ko au ngo le ngo ngue sa ka uji ga ko ma ta ngai le ka da ng dan chi ma da ng ke wala ngi cha ko na ke ma ngo ma so ten bi ta ngo ba o la ngo

0: xka f m kawa ulang ngwe mtan ko chu aung program ko so ji chi ka ke radu ke kawe tu ka khai si pang wa ko khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man mtu tu ko aung ulang ko so ji chi ka ke radu ko chi de kawe tu ka khai si pang wa ko khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man mtu tu ko aung ulang ko ngwe sakuji se ka ke radu da ku sire ka wa aman khung asinga kokuma o ka wa man khung pal pal nga kokuma ke maung ma so ten wi tong ma olang
1: what am is zaka o malume
2: ngunga unai kwa
1: bese kona ora uto yende london america

xka f m kawa ulango emton kuchu aungwa program ko se uji se ka ke radu ke kawa tu ka khai si pango ke khai kwa radu ke numru ya one ten se va pen ne kha fm manum tu tu ke aungwa ulango hanku e sa uji se ka ke radu ke kawa tu khai si pango ke khai kwa radu ke numru ya one ten se va pen ne kha fm manum tu tu ke aungwa ulango ji cha hanku e sa de chimak ka ke res ta ka ke ulango ko nga ku ali ko program nga mtu tu ko nga ulango ji cha hanku e sa ku si ngai de ko da ng pa nga bam chima da ng ke ulango ko nga ku ali ko program nga mtu tu ku nga ka ulango ji cha hanku e sa ku si si ka ke a ulango ko nga ku si de ka nu si ka we tu ka si a ku khai kwa ra du ke numru ya one ten seva pen ne kha fm mtu tu ku aung ngol ngol hangku sa ku se ngai dai kwang khan go su ba ke a yena 20 minute mo ng to ngol dang ke ko mo ng hun ko wa 12 ri wa ji ke tan chom ngol ba ola ma ji chang hangku sa ka wi si ke ko ka ke ra du ku e al ko pro kham ngol nam tu tu ku e mo ka ola ma ji chang hangku sa den chi ma ka ke res ta ke ola ngol ko na ku si dai ka wa tu ka si pa ngom tan ku chu aung ngol ola ma ji chang ku sa den chi ma a ola ngol ko na da ku si dai ke me ku ma sang ba nehe atejige tini atejige koem tan chongwa hangwe sa ko ji se ka ke ulang ko nga kwe ali ko program nga mdo to ko nga ulang ji chang wa sa de ka u amban ho sing ko khoma o ka u man ho apal pal nga ko khoma wa ji ke ka em tan chu au nga ulang ji chang wa sa u ji se ka ke ra du kwe ali ko program nga mdo to kwe nga ta ulang nga ko sa chi ma ka ke ma nga ma so den du ta nga ulang